0: sa Ginoo. Okay, salamat.
1: Niabot tayo si Maribok.
0: Niabot ito, Patnoy. Edgardo Balikot, good morning, mga sir. God bless us all. Joseph Pabilar Carisusa, good morning, mga idol. Watching Luok Panglao. Okay, onya. Arnel Jack Diggs, about ana transpo, murag mahal pa man sa Cebu, ilang ban adto for city tour lang naaman sa Porke ato a countryside tour naaman mo dagan ban 3,508 hours pa na. Okay, driver ato mo kamo diha ad makabarato mo adto mo kontak ni Adriel Jack Diggs kay mayo kayo ni no mo serbisyo driver ni siya. Unya, matod pa niya, kanang city tour nila, 3 hours rana. Okay, salamat Sir Adriel Jack Diggs. Peter Douglas, Dublas, Bohol is gold, Sir Romy og Sir Dan. Juicy Pabilar, Kalisusa, ang Bohol Idol, mga mahal ang tanan, gikan sa pleting ari sa mga hotel. Why labot restaurant? Amo ba?
1: Ay! Mahal din, mahal.
2: Mahal ko, no?
1: Adi, asa mo magbrato ron? Mahal mga ni gasolina.
0: Mahal natural na mahal gasolina kay nagira.
1: Oh, niya, pero, niya katong pagluto ato partner kay nagamit man to gasolina.
0: Pero, niya man to imuhang gipos nga kini kunong pagmahal sa gasolina, gisindikator man kuno ni kana kunong mga barko nga puno sa gasolina kay naka-standby ra man kuno daday na sa dagat.
1: Oh, gawat og
0: gawat to kanu sa mumahal. Kay hanlay dunggo na ilang gasolina.
1: Tama biya tong tama
0: biya tong opinion.
1: Tama tong opinion.
0: Ha?
1: Tama tong opinion
0: sa wa,
1: sa usa ka kuha man to partner, usa ka negosyante to.
0: Ay, grabe ka og bubuyog ha. Nakuha gini mo ang ilaha mga taktika.
1: Nakitaan ra ko nako to nga
0: abot. Adili to gikan si mong bubuyog dai.
1: Genius. O sana po to.
0: Ato ta sa kwan me. O sa balita di sa First District me.
1: First District. Ang mga balita sa First District. Magyapon balita.
0: Magyapon. Padayon gyapon sa nagkandaiyang mga improvement sa mga kabarangayan.
1: Oh, niya usapod.
0: Pinaagi sa pagpaningkamot sa atong
1: maptik nga congressman.
0: O, daghan na bang ng reklamo ba? Nga dito ko no sa Sikan o sa 3rd District. Jamu-jamu gid ko no. Wadyo ko no'y saro.
1: Nga nung mo.
0: Mga nang naibog sila na, dire sa 1st District.
1: Na, imposible man na ugwa. Hmm? Imposible na ugwa, partner. Naalagi na. Wa pa lang
0: daghan na reklamo lagi. Daghan na reklamo sa Sikan o sa 3rd District. Kaya ilang reklamo. Nga nung mong go ng 1st District. 1st District. Gabaha-baha man ko ng mga project. Nga nung mong konsa dito. Kanang saro sa kuno wa man kuno sa pero
1: wa pa mo kuan
0: mas wa pa man matapos ang tuig
1: mas mubaha pa ning First District ini ka sunod tuig
0: ay no ba mubaha pero dili tuig
1: mga project mga project so mo na gipaabot ron sa atong mga kuan kay halos tanan partner mabarangay man ma munisipyo man nag-request og mga project mga eskwelahan no
0: plus daghan na reklamo dito sa kuan si Kan District
1: request unya naay bag-o na po ibag-o partner no gani na may plano dinhi sa atong siyudad sa Tagbilar ato lang panisgutan nga either asa mo tong pirmiro na ko ni bawuan partner kana bitang pagbutang og overpass bay taw gani kana mga tao
0: kanang agianan magtabok
1: motabok sa una mga pila ka buwan ni labay. Ang unang gipropose diha man to squad
0: Bikyo.
1: Nga butangan og overpass niya abot na unsa rato niya nakadungog po ko lately murag ari na pod sa may wisdom
0: sa wisdom jud murag na approve nga butangan og overpass diha sa wisdom so sa paningkamot na ha ni congressman Baba
1: kay
0: og sa city administer sa city sa paningkamot pod ni Mayor Jinyap tungod kay makuan magud para na ko masakto nga mas diha sa una ibutang. Actually, need po diri sa Bikyo dapat. Need po. Bisan diri gani sa may Baiso, need po ni. Ano ba? Anong imong ginaparkingan ba sa imong six-wheels?
1: Pwede rin na kay Paranay masilungan.
0: Diya, no? Pero di man na madungan. So, murag ang naaprubahan, kining sa Baiso.
1: Sa Baiso.
0: Tungod kay sa Baiso.
1: Dili, Baiso. Wisdom.
0: Kining sa Wisdom ang naaprubahan. Tungod kay makakos mang guna diha og traffic kayo. Ano tungod kay manabok ang mga estudyante? Manabok
1: asa,
0: ba?
1: Asa man mo tabok gikan sa?
0: Gikan na ng park. Anong gikan gud sa Picas at Bangmo? Oh.

0: mo tabok pa dong sa eskwelahan.
1: Oo niya.
0: Oh, sumuona nga matrapik siya, matrapik. Mm. So sado pa og kung doon na sa overpass, continue na ang dagan sa sakyanan kay wa na may mutabok agi diha sa kalsada. Tuwa naman sa ibabaw. Oh. Mm. So ingon na na ba? So mas need na diha gyud sa bayso. Ako buto ko nga mas need na kana may wisdom. Mas need na diha nga unahon nang diha sa wisdom, isunod pa ang sa bayso. Mm. Isunod. Daghan man pud sa bayso manabok. Pero lamang diri na ay traffic light.
1: Oh, sa Bicyo pod lagi.
0: No, sa Bicyo na apoy traffic light.
1: Oh, na may traffic light.
0: No, so ma dili kayo makatabang to siya kay muhunong magid ang sakyanan kay na may traffic light. So makatabo ka.
1: Og traffic light ang ibutang dito sa Wisdom.
0: Ay! Musamot og kakuan partner, musamot ang tanaw, musamot og ka-traffic pareha sa mangga.
1: Musamot og ka-traffic.
0: Oh, kay na og traffic light man god, nabantayan nimo, na amanggoy walay muagi pero nakapundo ang pikas.
1: Mm.
0: Oh, di ba? Kay dili na may time nga wa kayo muagi aning pikas kanto.
1: Mm.
0: So nasayang ang oras kay naghuwatong.
1: So overpass ang mga tao toras babaw, so ang
0: continue ang sakyanan.
1: Continue ang sakyanan.
0: Oh.
1: So ingon.
0: Para nako ha, para nako.
1: Mm.
0: So mas maayo.
1: Usa na sa mga plano no sa administrasyon. Sa Yaphala administration with support sa tuang First District Congressman Baba no.
0: Oh.
1: Niya mao na nindot ta partner ma-realize na pon kanang mga plano. Niya do na pud toy kuan partner no si City Mayor Jun Yap nangatag pud ni naghatag og naghatod og wheelchair ni Nanay Taling.
0: Nanay Taling.
1: Oh, nga naay
0: wheelchair o naay cash 100,000.
1: Di, wheelchair may gibuhat.
0: A wheelchair wa cash.
1: Nanay Taling ko no niya port stage sa man brace, may sumpay ani. So mo ni yang giatdan.
0: Mm.
1: So dili lang kay gikan mo lagi na mo ni programa nga from womb to tomb.
0: From womb to tomb.
1: Oh, unsa tanan nga mga programa na adya no?
0: Ako bitaw gusto ko lagi mo balhin diri sa Tagbilaran og mag-senior na kahapit na ko mag-senior niya.
1: Adyo
0: na lang ang gunang mag diri ka mag-senior kay naay mga cake hatag ba naay cake.
1: Cake? Oy, bawal sa tiguang ang cake partner.
0: Ay, bahala nagbawal basay na tag lami na kanon basta ma-senior ako.
1: Ha?
0: Basta kanto lang cake. Ingin ko, pwede mo request, kanto lang cake nga ubi ba? Ubi.
1: Atong
0: ubi ba?
1: Ay na.
0: Ako di man yung kumuangay o cake mo, partner.
1: Oh.
0: Di man yung kumuangay o cake, kaya tamis lagi.
1: Oh.
0: Pero kana na ganing ubi nga cake.
1: Ubi kinampay.
0: Mukaon
1: yung ko. Dili man na, pwede kay og sa kwan pa na amper man po na sa uban.
0: Ayaw! Gani, pwede ba mo request?
1: Dili, pwede. Og ako na, pwede mo request kay...
0: Unsa pa may madawat na rin sa senior, na rin sa Sagbilaran. Cake. Na murag na pay cash no na pay 2,000 isa ka libo ba
1: nya kuan sini
0: kana lagi sini kay akong gi imagine ba mag edad ko isa ka gatos na bitaw ko katuig 100 years
1: haraw.
0: So magnumber 4 na lang ko diha sa mga sinihan oh
1: mag isa ka gatos magnumber 4 pagkaka
0: unsa man day
1: nya basig number 1
0: ha ang ako mong gibasihan
1: kaysa pa may motod nimo na mulakaw
0: di man
1: 100 years.
0: Makalakaw pa ka na. Ang, basta kay dili lang kaabusado sa imong lawas. Ang ako mangong gibasihan sa unang panahon, ang edad, pinakataas 900 kapin. Na 700.
1: Na.
0: Di ka mo to?
1: Ay, abotig 1,000.
0: Ay, wag abot 1,000. 900 kapin. Nito sila. Sa ito nga na to. Oh. Na ano mo na edad sa una partner?
1: Oh, niabot ka ni Day sila og pilan?
0: 900? 900 ka pin, pinakataas edad sa una.
1: 900,
0: unya kita, oh, maglisip lang. 900? Mawagay na mo yung kunin mo, ako sure ko, makabot kong 100, makasuroy-suroy pa ko sa mga sinihan sa Tagbilaran.
1: Hmm.
0: Okay, sa una kong gibasihan, sila miabot tag 700, 900, 400, 300, gana ba? Hmm. Oh. Nga, why, what is lay?
1: Basta kay 900, okay na na.
0: Ayaw! So kita, malipay lang ta, mabot sa sinta. Mabot senior, lipay na kayo. No?
1: Eh, na ay benefit.
0: Oh, kay na ay maka... Mga na gina?
1: Discount, na discount.
0: Na ay binuan madawat. Oh. So, sige, mga na ay nakanindot rin sa... Mga na ingon bitaw ko ni mo, nga daghang mga senior citizen nga gusto silang mag-senior on taon niya. Nalista sila rin sa siyudad sa Tagbilaran.
1: Oo. Oh.
0: Kay tungod ana ba na ay mga kinimanggong mga senior citizen kay naa ka mubuog sila pa mubuo na lang kay kalipay ba
1: okay. Eh
0: para simo taas man ka kalipay
1: mo kalipay suroy naman lang basta senior oh. Ka
0: unya kanang lami kay imong feeling wa pa man ta ba senior ha
1: oh.
0: Mao na ako ang nabantayan sa mga senior citizen kuno nga lami kayo na silang feeling nga hatagan sila kay buti pa sabot ana napansin sila
1: napansin.
0: Oh, kabantay ka na mga idarana nga hili kay magpapansin imong oh. Ginikanan basa idarana.
1: Og di nimo pansin noon manloon.
0: Manloon. Oh, sumo na mga kinaiya sa mga senior citizen. Sumo na nga nindot og bisag bilaran kay kada tuig ka pansin noon kada birthday nimo.
1: Pansin noon ka.
0: Oh, so oh, musamot ba og ka taas imong edad kay ginapansin ka kanunay sa mga government employee diri sa labi na sa mayor diri sa siyudad sa Gilan.
1: Lagi mo lagi ikaw bitaw gahingon nga kaning maidara na ganahan pansinon og di ka pansinon manluod man sulo na ka pansinon ka sige.
0: Oh, mao na diha. Mao na nga nindot unta og maabot po na sa ubang mga lungsod noy nga na no sa labi na sa inyos Panglao no dato og na yung lungsod.
1: Ay dili pud dili lapod sa mo ang lungsod tanan probinsya sa Bohol.
0: Ha?
1: Nang probinsya sa Bohol.
0: Alagid lang, especially da sa imong lungsod. Ginago ka niya. Niya, hapit na gupo ka, masinyor. Ay. Mga 20 pa siguro ka tuig, senior ka, no?
1: Senior na.
0: Oh. Oh.
1: Daan. Senior naman daan.
0: Oh, senior na daan. Kay Danny Reyes Senior.
1: Oh. Senior. Oh, senior na. Partner, may isgot taglayan, no? Hindi tayo. Ay.
0: Mayong pagpaminaw di ay ni Ranilo Kuyang Bimat. Good morning, watching from Lubagon, sam siya? Lubugon or Lubugon Duiro, Bohol. Abot na tag Duiro.
1: Lubugon.
0: Oh, Lubugon. So salamat kayo no og shout out sa tanang mga taga Duiro, third district. Mm. Kumusta mo diha kay nakadungog ra ba ko nga daghan ko nung nagbagot-bot diha kay ultimong maik AX na jamo.
1: Sa?
0: Oh,
1: sa?
0: Diha sa third og sikan.
1: Aus, oh, dili kay di abi na mo sa Duiro kay.
0: Ito ni Duiro. Libre third district ni Duiro. Umaw lagi. Unsa ka tinuod ng mga reklamo karon nga ultimo ko nung Maep, Maex, diya sa second district o third district. Diyan mo.
1: Diyan mo?
0: Luoy po din tao ng atong mga kaigsuunan diha nga importante kayo na. Ay, pang-hospital. Dapat tagdo na ni PBBM. Birthday ra ba ni PBBM? Atong isang adlaw, iregalo na lang nabi pang binirtdihan, Mr. President.
1: Happy birthday! Oh.
2: Happy birthday! Oh.
0: Pang binirtdihan lang ba, Mr. President, ayaw in taon kuhaig, maip, maex, kining amo ang second district o third district. Okay. Luoy po din taon na mga tao rin ang inahanglan yun ana nga mga programa. Kay usahay po ning PhilHealth, wa na rabay klaro, no? So,
1: klaro na, agyapon.
0: Usahay lagi, wa klaro.
1: No. Usahay.
0: Oh, so mao na nga ato mutabang taghangyo ba agig simpatiya pod sa atong mga kaigsuunan diha sa second district ug third district kung pananglit tinuod manggaling ning mga yangungo anang mga distrituha partner. Hildas Chicharon nindot og hagpok kuno ni kayong kanon. Good morning mga sir.
1: Hagpok.
0: Oh, si Hildas Chicharon. Salamat kayo Chicharon. Hildas Chicharon.
1: Imo na po na gibunyagan sa
0: Hildas Chicharon. Suwayan ko na toog. Hagpok ba kayo na imong Chicharon? Isaw-saw na tog suka. Okay, salamat kayo. No sa pagpaminaw. Nga, asa man eh?
1: Atong
0: first district maginang inyuhang lugar.
1: Oh. Hmm. Atong isgotan tong asa man tiwas atong tiwason tong kwan.
0: Tong.
1: Tong wala to matiwas first district.
0: Ay, oh, lagi. Sige pa dayon.
1: Apel man is first district. Oh. Asa man sa environment? An environment aspect.
0: Tanan na.
1: Rapaus na. Ibita partner ano magud? Kaning malagi kagabi iba. Dihay while kanang tanaw-tanaw tag salida kay human nagdugdug ba? Human nagkilat.
0: Salida.
2: Ayo.
0: Unsa man Netflix, YouTube, unsa man tong salida?
1: Adi sa TV lang.
0: Ay, antena ra.
1: Adi dili pud antena kanang
0: cable.
1: Kanang cable.
0: Cable, okay. Sige, padayon.
1: Dahil ni chat na ko nga.
0: Dahil ni chat ni mo.
1: Atong higala ba nga, kanay official report sa, kwan, sa Panglao.
0: Oh.
1: Mao lagi, ni ingon siya nga, kana lagi ko nung, gipangbalhin, kuno, kanang gitawag nga, steel bid. Nga, gipahimutang sa,
0: steel bid.
1: Oh,
0: unsa binasayag steel bid? Putaw nga higdaanan. Asa gibutang ng steel bed?
1: Ani magud partner.
0: Okay, para, sige. Explain para dito maglibog.
1: Nay overview nga to ang naay para masabtan ba sa
0: mga okay, paminaw. Okay.
1: Sa kanhi administration partner. Naay usa nga si kanhi ato higala pod si Darwin Minorias no. Siya gyud nang mga naningkamot partner nga mabalik ang mga nangadaot nga mga corals sa kadagatan diha sa Panglao. Especially sa mga dive site, no, mga lugar. So, usa sa programa nga gihimo, kining gitawag nila sa metawag ra recovery or kanang mananom og mga corals.
0: Corals.
1: Oh, niya kining corals may partner pila ka tuig ni sa usa mo dako. So, usa sa gibutangan kaning gitawag og naila nga napaling, kaning napaling partner, pangani siya sa moragi bunyaga ni anang lugar,
0: pangan sa lugar,
1: anang lugar ha?
0: Napaling
1: napaling nga naa diha na imutang sa barangay sa Tangnan. Naa na siya dive shot na unya na magudya sa una partner nay ambak ambak kanang bang nakasbabaw niya mo ambak bitaw ka padong dito si dagat. Ingon ana mo na sa napaling
0: niya na, sa pambot ra ka manukad og muambak ka
1: dili sa katong dia seminlang yo sa pangpang.
0: Ah, nasa pangpang day.
1: Oh, niya. Na diha katong bitong nakainumdum katong nay mga isda nga mga tuloy.
0: Tuloy.
1: Tuloy ba to katong dagat?
0: Mangsi.
1: Oh, mangsi nga dagat kayo. Na diha dapita partner. Anong lugar ra unya? Na mo lagi na gibutangan diha og nay mga kaning gitawag nila steel bed.
0: Steel bed. Nga artificial. Adi po artificial coral gyud.
1: Steel bed unya dito gipang hukot tong mga corals nga gipatubo.
0: Ah, okay.
1: Para nindot siya tanahon. So, kun wa ta masayo, wa dagadaghan po ning mga steel bed kay sa report nga kato naghatag nato og information kagabi mga naa kuno sa mga 18
0: ka mga 18 ka steel bed nga puno og corals.
1: Puno og corals.
0: Okay.
1: So ang report nga gipang balhin according sa kwan, gipangbalhin kuno tong mga steel bed gikan sa nahimutangan gisibog dito sa unahan. Ingana nga kwan ba?
0: Murar to sila og nag-arsa og katre.
1: Oh, ang gidayungan nga gibalhin dito sa unahan.
0: Okay.
1: So siyempre inibalhin mo ana kanang kwan
0: matugaw ang corals.
1: Matugaw unya na pay tendency mabali.
0: Okay.
1: Mabali.
0: Oh, so, masabod.
1: Oh, kay di guna bisag nanas tubig pero ang iyahang inigliok-liok na mas tubig pila ra gud nang dabong pa man ang sana coral so may tendency mabali.
0: No? So unsa problema kay gibalhin?
1: Ang ilang pangutan nganong gibalhin?
0: Gipamalhin.
1: Oh, gipamalhin ang kining mga kuang gikan sa nahimutangan unya akong giingnan nga unsa may rason nga ilang gibalhin. So according niya, sayang na ibawan na ako noy usa ka resort nga mag-able karong Pizza 18.
0: Pizza 18 aning bulana?
1: Oh, nga naara po dihan dapita kay gusto unya nga ibalik kantong mga
0: dive
1: ambak-ambak. Oh. So mo nay moy rason kuno. Iko dili basta-basta lang man dai na ibalhin. So mo nay ilang gipangutana kay usa dai kuno sa gabalian ang LGU. No, sa
0: so ilang murang ilang gisumbong diha nimo?
1: Ah, maingon kay gusto nila nga maisgutan sa atong programa.
0: Oh, murag kung wala ipadani Reyes mo instead nga ipatulpo mo, ipadani Reyes mo.
1: Ipatingog sa katawhan.
0: Ay, patingog sa katawhan.
1: Isumbong sa tingog sa katawhan.
0: Okay. So buti pa sabot ang nagbalhin ana ang LGU Panglao. Kanang mga steel bed nga gibutangan og mga corals.
1: According sa report, dili pa kaya nako ma-confirm og mga empleyado ba sa LGU Panglao ang gabalhin or ila bang gitagag
0: katungod ang tagiya sa resort nga mobalhin.
1: Nga mo mobalhin. O muna gusto nako pa nga masayran kay ang hatag sa information dili pa niya ma-confirm. Kon taga LGU ba or gitagaan ra ba og katungod ang tagiya sa resort nga giingog mo mobalhin, no? So muna nga atong ato ning gikuan kay lisod
0: okay ni og ikaw taga Panglao man ka. Unsa may mong reaksyon Diana?
1: Para nako dili mayo nga gipahiluna na na diha unya gibalhin. Unsa may igong rason? Oh, kana lang ba?
0: Maon lagi tong rason para kay naay impact sa turista kay naagoy naghimo og resort. So, makaambak-ambak dito ang ilang mga guest mo. Gutoy rason.
1: Lagi kay ibalik ko tong ambak-ambak. Pero nganong ibalhin man tong kuan? Nga gipahiluna, gigastuhan ko na sa gobyerno.
0: Ang angog din mo ibalhin, magambak-ambak. Kaya kung maigo ilang audit to.
1: Maambakan.
0: Sa mga kural.
1: Maambakan ang kural.
0: O ikaw ba, still bed putaw.
1: Putaw. Pero maol, gini. Dugay ra na, napahiluna. Sa kulahaw lang. Kulahaw.
0: Sa kulahaw.
1: Oo, balhin nun. Kaya aron lang, mabalik tong ambak-ambak ngano madayog atos laing lugar maambak
0: ay ako po laing lugar ka ha nga ambak-ambakan ka na raman ikaw ito gaingon nga walay lain ka na ra
1: uy lain mamang gina kaysa una naandan diha gina sa
0: mao lagi
1: nga daghan diha mo ambak kay mga ang siguro kabugon na partner wako masayop mga 10 meters.
0: Oy, guwapo gid ay. Oh, guwapo gid.
1: Dili kay guwapo na ikaw.
0: Ay, guwapo ambakan ba nindot ba? So karon, ang usa nga wa kami oyon kay ngano nga gibalhin.
1: Gibalhin. Pero gusto nako nga ipasabot kung tinuod na involve ang LGU, kay imposible man pud ni og ibalhin ni sa kining giingon nga private no kining resort. Nga kay mag-open kuno karong 18, imposible ilan ang gibalhin nga way pagtugot sa LGU.
0: Ako partner, bisag di ko taga Panglao, musupak yud ko.
2: Ay!
0: Kung ilan ang gibalhin, ilang gida sa ibabaw. Supak yud ko ana.
1: Awa man giba,
0: kay still bid man kana. Oh. Pero gibalhin ra nila gisibog-sibog dito sa dagat. Away problema na. Gibalhin dagat ra man gyapon
1: dagat.
0: Ilan ang gisibog-sibog ba? Pero, arela sa kare kay magambak-ambak mare. So, problema.
1: Isibog.
0: Pero gibalhin nila, gidahan nila sa mama, amo na dakong problema.
1: Okay, di na na matubo.
0: Pero
1: mo na eh, lagi na kay, siyempre, concern lang po ang atong mga ubang katauhan ba dihan dapit nga. Natingal sila nga nung gibalhin, nga nung gisibog. O sa man eh, isibog. Term, gibalhin ba o gisibog lang?
2: Ay!
0: Ato alang pantay atong panghuna-huna o panglantaw ha. Kung ingon na ang sitwasyon or okay, giuyunan na siya sa LGU, so makaingon ta nga, ang LGU Panglao di ay business friendly siya. Kasi amo mo'y gisakripisyo good nila. Tungod lang, kana ha, kana kung walay lagay-lagay.
1: Si lagay-lagay?
0: Ha? Kana bang datong ba? Kana bang muhatag ng subri ba para ibalhin lang? Kana kung, kung walay nga nang ana ba?
1: Nga nung kaduhaan po, lagay-lagay, yun niya, datong-datong.
0: Masa pang manilain termino ana.
1: Kanugayin, mabunta po kag, lato-lato.
0: Kana ha, kana kung wala lang mga nagpaluyo ana nga mga inana ba? Kana mga under the table.
1: Walay mga hidden agenda.
0: Subuti mo sabot, na friendly, business friendly ang
1: LGU
0: Panglao. Basta wala yung mga ngana lagi. Kay murag, naraba ko yung nabalitaan ba? Nga uso ko nung nadiha. Uso ko no.
1: Masa mo na, ga-overthink na po.
0: Nakabalita ako nga. Uso ko nung nasa inyohang lungsod. Mabitaw, mangutan ako nung usa katinood na ka ng mga ngana.
1: Wa man ko, kay bawa po di ko katubag ana.
0: Ka na may atong anon. O gibalhin na siya nga tungod haron mo makadugang ba og turismo diha sa Panglao unya walay laing kuan ba walay kwadrado nga katarungan nga nagpahipi wala na sa problema
1: unya usa man sa concern ko ani partner mo na iligi kuan ko ni karon og video para i-assist unsay mga damage nga nahitabo atol sa maong pagsibog o pagbalhin sa maong still bid nga coral.
0: Puno na coral.
1: So,
0: kining ato akaroon pasiuna sa anay, wato na to og makumplito ng reporta.
1: Og na ay report po ng LGU.
0: Para matubag nila ang atong mga pangutana kung nindot dahil kung ingunana di ay sa Panglao nga business friendly sila nga bisan pa ang dagat pwede nilang usbon ang purma para lang mahatagan no o kahigayunan ang magnegosyo anang tunguda sa dagat
1: aron mo balik ang ambak
0: nga pwede dai bisan ka ng mga bato ato sa ning isibog atong ipamalhin diha sa dagat
1: ipasig maambakan
0: nga para lang mahatagan nato o kahigayunan ang mga negosyante nga magnegosyo diha sa Panglao nindot na nga.
1: Kanang business friendly partner. Naa naman ta ana kay mo magani gihimo adi report ni City Mayor Jun Yap nga mo bitaw daghan.
0: Awa may gibalhin diri.
1: Adi lagi wa man ta gibalhin. Ato kanang business friendly ba. Mo magyud na siya nindot sa usa ka LGU kinanglan mahigalaon gyud ka sa mga negosyante kay mo man ay naghatag og dugang kita sa imong panudlanan.
0: Pero mas labaw nang sa Panglao. Mas labaw na tiyaw ni mo ha. No. Gihaguan nilag butang og steel bed, gitamnan og mga corals. Unya tungod lang sa usa ka business sa negosyante nga mag-business anang tungod sa ilang gibutangan.
1: Sa request.
0: So nakuha nila nga haguan ibalhin. Kinsa kay nagasto sa pagbalhin adto no?
1: Wa takay ba?
0: Ayaw! Dagang pangutana!
1: Basi gwa po'y gasto.
0: Ayaw! Say, po'y gasto. Pwede ba nila? Di mo suhulan ng magdayong anak. Say, nang biya kadayungan ni mo sa ilawom sa dagat ng corals? Oh, aka nang katri nga putaw nga puno sa corals? Oh. Madaw ka, nagduhara ka tao?
1: Unya.
0: Hala ko no, ano na ako no?
1: Siguro, upat. Mga upat. Oh. Siguro, labi unya, ka pa'y upat ka tao.
0: Unya, magdayong ka na, maglanguy ka. Oh. Maglakaw ka sa ilawom sa dagat. Dili na basa-basa, oy.
1: Dili ko takalakaw kay ilawom, ane.
0: Maugan, eh. Di basa-basa.
1: Oh. Unya, ang gabalhin, ane. Sure ko, mga diver.
0: Gito. Mga diver, maulag lang ang gingin mo. Di na basa-basa. Inguna na, ka-friendly, business-friendly ang panglaw. Tiyaw mo'y nakuha pa.
1: Gisakripisyo?
0: Oo. Oh.
1: Para lang susa ka negosyo?
0: Oo. Oh, mauna, bot ako ipasabot lagi. Mauna, bot ako ipasabot ni mo. Una, tanaw ni mo, unsa kalisod ang pagbalhin. Kay mindset magun sa uban nga, ya, igu ragi punit, gisibog dito.
1: Oh. Lisod.
0: Wala tong unaw-naon. Still bed.
1: Oh, still bed.
0: Putaw na daan ha.
1: Oh, mura na.
0: Unya, gibutangan pa o gibuhian pa o mga corals.
1: Oh.
0: So, wata ka balo.
1: Puno na sa coral kay...
0: Unya, corals bato ko na, bugat na.
1: Oh, bugat. So, unya, nakastubig.
0: Nakastubig. Giun sa pagbalhin. Oh. Basi, giguyod na to ba?
1: Ay, dili po na madag... O, goyod.
0: Ah, wata kay balo lagi.
1: Dili po na na yung maguyod kay... Bugat, guna, unya na sa bato, di haros
0: na. Wala lagi ta kay balo lagi. Samot na na. O, di ba, gimuton. Gikrin ba? Gikrin. Gibitay nga na o naman. Gitoslob dito. Nga na ba?
1: Awa may
0: krin. Maunay gusto na itong mahibalaan.
1: Awa may krin. Definitely wagin na gikrin. Gidayungan dyan.
0: Maulagi. Maunay gusto sa natong mahibalaan. Kinhanglan kompleto ang report. Giun sa pagbalhin. Kinsa ang nagbalhin. Mga badyaw ba or goodyaw ba? Gigamitan ba kompresor? Kayo kung ngingon ko kining mga goodyaw ang mubalhin, sigurado ginandali rin na kaya nila.
1: Dali rin na human.
0: Compressor ay gamito na na. Wala na ng mga oxygen ni Wagas to. Compressor na.
1: Yeah, musugot tayo po. O pananglit gojaw may gabalin. Musugot tayo po sila guay bayan.
0: Mahal lagi bayan. Mauna nung tanak ko ni mo, kinsay na gasto.
1: Mauna ato pa.
0: Ang LGO ba? Ang kinsay na gasto pagbalhin. Ang LGO ba? Or ka nang tagiya sa resort.
1: Siguro ko na investigasyon nga ipahimo ani.
0: Og pilay pakyaw sa kada isa ka still bed. Kay kung mahal-mahal kita na lay kontrata.
1: Ayaw! Di matakabaw mo lang oy.
0: Mangita gud ta.
1: Lonod.
0: Kontratahon na to ning mga gudyaw daghang kong amigo nga mga diver nga badyaw.
1: Nahuman na partner. So mo nang
0: sige.
1: Anyway, atong huwaton unsay mga investigasyon ani dugang partner. Ato apo ning gisgutan. Usa man po ka ng public interest man po ni siya. Diba po? Naglangkob sa environment sa kadagatan.
0: Okay, mabalik na yung karong taon mga higala. Human lang sa pipilata mga tayo.
2: Tingo sa katawan.
3: Sa katawan.
4: Nagplano ka magpatukod og balay? Una kinahanglan og ayos sa imong building. RAD Construction and Engineering Services offers residential and commercial construction and repair services. From project supervision, labor only, to full construction, we ensure safe, efficient, and well-managed projects. With licensed engineers and hands-on supervision, klaro ang proseso, sigurado ang kalidad. RAD Construction and Engineering Services. Engineering-led construction you can trust. Visit our Facebook page, RAD Construction and Engineering Services.

The new Kiss FM 102.3 is 8:42 in the morning. It's a beautiful Monday, mga ka-Kiss. Cyrus Verse checking in until 9 in the morning. And good morning sa tanang mga ka-Kiss na ito diyan. Kanaminaw karoon ato i-greet niya itong mga listeners diya sa Kalape, Butika ng Bayan. Sa tanang mga branch nila diya sa HNU Brands. And also diya sa Galliaris Brands and sa Mansasa Brands nila. Og diri sa Atbang sa Galliaris Memorial Medical Center nga branch nila og sa City Square Brands sa HNU Brands. Salamat guys pagpaminaw sa tanan mga branch sa Kalape Butika ng Bayan. Good morning yun tanan diha. And to mga listeners diay nga naka-tune in sa Kiss FM, may papaminaw sa Sir Floro Rinca and sa tanan mga taga-Tesda office. Good morning. And also good morning sa ako mga listeners na minaw po garon to Ma'am Sabel Rinca and also good morning to Consihal Plongplong Rinca. Salamat guys po paminaw. And to Kapitan Joel Ibao de sa Barangay Bool and to Engineer Ondoy Bacamante, Bacamante family. Salamat Engineer and sa pagpaminaw sa Kiss FM. And also to Byroni Tandok. Salamat kayo sa tanang mga taga-Bool diha, may papaminaw. And good morning sa tanang mga taga-Unitop and Unicity diha sa Novogene, sa W69 Sports Apparel, Shopper Smart sa tanang mga kakis na to diha sa Shopper Smart, mga staff na to. And diha sa my Justicor Building. And good morning sa atong mga kakis po. Diha sa Paso ng Restaurant Payag and Sayas, may papaminaw. To Nang Saling, Nung Pepe, Nung Hales, and to Atan, and to Irene and Lisa, and sa ubang mga

Pagpaminaw sad sa atong mga listeners sa 7-Eleven convenience store. Yes, sa tanan ng brands nila. And to Ate Regina Limosnero, good morning. And sa tanan mga kakis na to pod naminaw karon diha si Alex and sa Puto Bugas, yes. Diha sa Puto Bugas sa may Ubuhan na Tagbilaran City. Good morning, Alex and Dote Puto Bugas. Yes, Alex Alex Dote Puto Bugas diha. Salamat guys sa pagpaminaw and siyang wife diha. And thank you so much sa tanan mga listeners nato diha sa Purok 5. Purok 5 Ubuhan na District Tagbilaran City. Yes, sa tanang mga listeners nato diha. 8:45 in the morning. More music, mga kakis. And also to Joseph Cacho, ay papaminaw diay. To George Cacho and to Jonas Cacho, salamat guys pagpaminaw sa mga Cacho family. And sa tanang mga Park and Go Big Shop brands and ato mga listeners diha po sa Judil's Premium sa Atbang sa may UB, mga kakis. It's a good morning kiss on Monday. Cyrus the Virus, good morning.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Okay, sa mga naay ovarian cyst or mga naay endometriosis, mao ni silang mga pasyente nga maglisod gyud ni sila og pagbuntis or saga dali makwaan. So mao na nga gi-encourage gyud nato nga at 20s mga babae magminyo na gyud, no? Dapat makaanak na at 20s, pinakataas na 29 dapat. Ngano man sagad manggod at the age of 30 to 40 diri ni ma-diagnose kining endometriosis or ovarian cyst. Mao na nga atong gina-encourage nga mga babae para mahimo tang responsible nga pag-asawa at the age of 20s or mainahan, no? Kay daghan kay mga 20s nga mga naimong inahan nga wa pagibuot. But pasabot mga pinangga nga sige pag mag-away sa mga bana o matawag pag-iway buot nga naman wa manggod mahibuot.

0: Alo sa iyang responsibilities. Ingon nga asawa, ingon nga inahan mo na nga labi na kung bana nga di po responsable ka ayo, mao na nga daghan ka ayong broken family o expect ninyo pinangga. Pag once broken ang marriage life, ang next ana is ang panglawas mahimong broken pod kay emotionally heal naman, no? Sa panglawas atong family importante kaayo pinangga. So balik ta atong encourage pagiging responsable sa mga babae, kay ang babae bagyud nagdala bayo gyud aning purity. So mga babae ha, bantayan nato pag once gani problema kay ninyo ang inyong menstruation. Sakit ka inyong mga puson, sakit ka inyong mga batang, panahon nga dugon mo, murag lubago, nauban, makuyapan, gyud, no? Labi na, panahon nga mutaas ang imuhang, ikanimanggong ovariansis mga pinangga, no? Kanimanggod siya, matriggered ni siya sa especially kaning hormone, kaning estrogen. So sa ato pa, usa sa mga culprit ni ining ovariansis nga nika-trigger, ang imong estrogen. Inumduman nato nga ang imong lawas nagaproduce ng estrogen pinaagi sa imuhang kung taas kag cholesterol, mutaas pod ang production, magkaroon ng abnormality sa imuhang estrogen pod. O kung abnormal pod ang levels mo estrogen, magkaproblema pod ug samot ang imong mga ovarian cyst or kung naakay endometriosis, daghan jud kang batiolon pod. Mao na nga kung mahimo sa mga babae, ayaw gyud mo og kaon anang mga tag-asig cholesterol, tag-asog fats, kasi ang cholesterol is made of fats po na siya. Sa tong lawas, ang cholesterol makuha po nato pinaagi sa pag-produce sa tong lawas gikan sa fats. Pwede po makuha nato ang cholesterol gikan sa tong gipangaon. So, pag too much ang imuhang nakaon ng mga cholesterol, high cholesterol food, no, especially kaning mga lamang loob, mga atay, mga lamang loob, mga sebo, especially kung high carbo pugay ang babae, grabe ang iyahang kaon og mga tamis kaayo, mga high sugar, even sa mga caffeinated drinks, mga hingapi kay ang babae, kasi kanang kape pa lang itself makapataas po na sa stored fat, makapa-abnormal po na sa imong cholesterol level sa mga kababayenan, labi na sa mga babae nga maabot nag 30 pataas, labi na nga naapektahan na ang ilahang metabolism, naghihinay ilang metabolism tungod sa stress, tungod sa wrong lifestyle, labi na sa mga babae nga hilig kay mga di asukal nga mapagkaon, mga chocolates, mga dessert, especially sa mga white flour products nga puno kaayo og mga gatas og asukar, no, ang white flour sama sa cake, mga unsa pa na diha, mao ni sa makapa-abnormal po sa inyo ang mga estrogen. So, and this will affect sa imuhang menstrual cycle, makapasamot usab sa imuhang abnormality, no, kaning gitawag endometriosis or ovarian cyst. So ikalimutan sa pag-inom sa Makabuhay Plus. So sa mga gusto mag-maintain sa Makabuhay, pwede gini na inumon human pa ni hapon. O sa mga stress kaayo, 1 capsule sa buntag, 1 capsule human pa ni hapon. Sa mga dagkoon, no, 5'7 ang height, unya medyo tambukon, so pwede 2 capsule human pa ni hapon. Lami kaayo ang inyohang tulog. Ganong makatabang ang Makabuhay Plus sa mga naibalatian, labi na sa mga ovarian cyst.
1: Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling ng Pilipinas. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorazine hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hey, fashionistas! Get ready for the biggest celebration of style and savings at Cinderella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary, and you are invited from September 15 to 18. Come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more! Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive

Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.

0: parang matagal na siya, tapos doon ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay daghan na kay kong gipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MSK way back before pa ko na-diagnose o hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine checkup. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God, MX3, diridyo ko believe.
1: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
2: Mari, ako sa lang ang gahatod karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
1: Hoy, kanindot ay anak Mari no? Unya. Magbayad ta anak karatuig Mari para makaabil ta sa mga diskwento.
2: Oh, delikat Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usang kablang sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
1: Oh, mao ba Mari?
2: Interesado ko makuha sa bug share Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
1: Sige Mari ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha Mari. Ug madayon Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: DJX 500.
5: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
4: DTX 500.
5: Sumukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Jack!

0: Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Di aray mong card, sir.
2: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
3: Pinoy Coop sa PHCCI.
2: Ay sus, pariyag. Daan pa jud ko.
3: Kano sa kakakuha sa imo?
2: Atong last month, imo?
3: Ay dungan-dungan tingali ta.
2: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahang lang magdala ka cash.
3: Unya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Pwede kang maka-withdraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yun kayo.
2: Pero kinahang lang pong doon ay sulod atong ATM account.
1: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
4: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.

The new Kiss FM 102.3, make that 37 after 9 o'clock in the morning. It's your best friend on air, Sean, by the way, for the Kiss. Mayong Punta Glove. And you got me and I got you until 10:30 today, folks. Hey, get a good news for all of you guys. Available na ang EXL Makabuhay products diri sa the new Kiss FM 102.3 Bohol. And karong panahon na importante yung ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok, especially nga uso kay ang dengue karon. And sama sa dengue, and actually kasagaran yung sakit nga pinaakan or gikan sa lamok, daghan man, pero ang uso sa atoa kining dengue. Mao nga ani ang EXL all-in-one skincare oil aron ubanan ug tabangan ta batok sa kining hadlok ayo nga dengue. Okay, unsa may connection ani sa EXL skincare oil? Well, dili lang ni siya basta-basta nga skincare massage oil. Ginama kini siya sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga maoy natural insect repellent property. So meaning kung mamutang ka ani, isnabon kas man manok lamok. Right. And then kina siya natural insect repellent property.

0: So you will be protected sa mga paaks sa lamok, especially sa ang kanindot, kay pwede gid siya sa mga bata kay dili siya super halang, mint siya, and then di po siya kwan, di po siya, di ka manimahong ka ng traditional nga haplas bitaw nga maulaw ka mamutang, especially kung mulakaw ka. Don't just take my word for it. You go ahead and try it. It's available sa inyong mga suking butika diri sa Bohol, available sa diri sa Kiss FM, Bohol Chronicle Radio Corporation Building, Binting Street, Tagbilaran City. We'll pause for a break. We'll be back for more. Just keep it here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
1: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello, kakis! Panguta na lang. Kunsa man ang pirmi ninyong dala sa inyong bag? Ako gawas sa headset, notes, ug uban pang mga gamit sa radyo. Naagid ko'y usa ka butang nga dili mawala sa akong bag. Niuzep Z Plus Forte with zinc. Nganuman, kay daghan akong nakatunan tungod sa sip-on. Sa una, pasagdan ra nako. Kung nagsugod pa lang ang sip-on, abi nako, okay ra. Pero paglabay sa usa o duha ka adlaw, grabe na. Sige na og tulo akong ilong. Sunod-sunod ang bahing. Ug usahay pagani, paos nako samtang nagra-radyo. Kung makasinati og simptoma sa sip-on, mag-Niuzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sip-on virus sa lawas ug pwede ka makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sip-on nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyali sa sip-on, mag-Niuzep Z Plus with zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptoma sa sip-on. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan rin mo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyali sa sip-on, mag-Niuzep Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niuzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang mapalig-on sa resistensya. Pisika lang ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, send me light.
5: Drink responsibly.
6: Chill with send me light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with San Miguel Light. Drink responsibly.
7: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab ko. Quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic and vanillin. If symptoms persist, consult your doctor.

0: angat nga notice gikan sa NGCP, red alert na pod, no? So ingon na ni gading red alert, posible gud na nga duna na poy rotational burnout sa pipila ka bahin mga higala, no? Kay matod pa din he, red alert 3 p.m. to 9 p.m. Nga yellow alert 1 p.m. to 3 p.m., 9 p.m. to 11 p.m. Ang available capacity ra is 2,153 megawatt. Unya ang peak demand is 2,462. Shortage yun. 12 ka planta ang wa mandar, no? Outage. Unya, upat ka... So, ubay-ubay na ang mga planta ng bag down. So, muna hinungdan nga ning pakanaog o latest update status sa kining Visayas sa grid mga higala. Muna nga expected yun niyang hapon hantos gabi eh, doon nag yung mga pila kabahin mga higala nga mapawang atong sugang nga nagitab mga sano, mga sana. Yes, Ma'am Pam, kamusta ang atong system? Human atong nasunog unya may gani kay dunay spare duha ka bomba motor motong nataod unya although wa pud dali mabalik ang pressure gumikan kay ingon ana magyo na di man pare-kurente bitaw nga nag-switch ni mo siga dayon so mo build up pa og pressure unya mo release pag airlock so malangay gyud yutay no labi na gyud sa mga elevated area kamusta na wa na bay problema nga nabagatan sa atong mga tao dito sa planta.
1: Okay, so karon no in terms sa mga ato ang water treatment plant or sa planta wala naman po tayo problema and then karon ongoing atong kuan pag stabilize sa ato ang water supply gyapon tag airlock release so sige gyapon ta og tan-aw sa ato ang mga pipelines no kay mo lagi na usa sa atong work on basta gid imag shutdown is ani gyud ta more challenging sa pag recover so which is much better siya karon sir compare sa last ato

0: Virginia.
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
2: Rex Vino Forte.
6: Di kariho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
2: Rex Vino Forte.
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
2: Rex Vino Forte.
7: Fastball in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexulti Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega M. Luelier. From July 1.

Napakinggan din sa northeastern part of Bohol, diyan sa Mayubay, Carlos V. Garcia, Trinidad, Bienvenido, ha? Alicia, siyempre, nakapunta diyan sa may Talibon. Sige naman, thank you. Bob Goodman po, makakasama niyo hanggang 1 o'clock in the afternoon. Sir Charles De Calay, ano ba to? Ha? Ano yung kay Sir Charles? Parang may message si Sir Charles eh, no? Ano to? Tugnos? Sarap! Ayan, no? Si Annabelle, Jessa, Ai, Junelle, and Ma'am Sexy Sandy, and Sir Pza. Ayan ha, shout out daw kuno diya sa may kuan na Bukulanos kan anan. Dagan salamat! Oras natin, eto na, oras natin. It's 42 minutes after 11 o'clock na lang morning. Bob Goodman pa rin, siyempre hanggang alas 3 ang hapon. Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3.

102.3, 11:50 on the dot. I got 10 to go before mug lunch break. Problema na naman! Oh, no, problema na naman yan. Problema. May piyesta, ang dami sa may ano. Asa pa piyesta ngayon? Sabi ni Robert James, sa kanap na pan daw eh, ha? Sa kanap na pan, no. Okay, Corelia. Tapos, meron ako nalabyan. Asa pa na diya, ha? Kanang unahan sa may, ano, San Vicente ata yan eh. San Vicente Baclayon, di ba? Parang meron din. Oh, kapilya.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit. Kiss FM.

0: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Jeans Tanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
1: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
2: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
3: Para sa Senate Manalo.
1: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
0: Cash challenge.

0: Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
1: Sa una, magudyuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
0: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
2: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Blue Ocean Food Park, located at Graham Avenue, Tagbilaran City, near Bohol Tropics.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
4: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
7: Para sa Senate Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash Shally na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Oh, Bob!

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: bata.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
3: Kiss Classic Hit.
4: Kiss FM.

0: XL Makabuhay Health Hour.
1: Magandang araw Pilipinas, kumusta po kayong lahat? Welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan, at sa araw na ito, samahan niyo kami sa pagbibigay po ng tamang informasyon na magagamit niyo sa pang-araw-araw na buhay. Babasahin po muna ang inyong mga katanungan sa kalusugan, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pag-text. After an hour, pwede na po kayong tumawag.
2: What's up doc?
1: Alright, we have our texter, Doc Glenn. Tanong ko lang po, grabe po ang menstrual cramps ko tuwing buwan ng dalaw. Paano po makakatulong iyak sa makabuhay capsule? Nancy from San Jose, Puerto Princesa City. Ang menstrual cramps or dysmenorrhea ay nangyayari kapag ang prostaglandins, ito ang nagdudulot ng contraction sa uterus. Ang iyak sa makabuhay capsule ay may mga natural ingredients tulad po ng turmeric, ginger, serpentina, at makabuhay ay kilala sa kanilang anti-inflammatory at pain-relieving properties. From turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na tumutulong sa pagpapababa ng inflammation na mag-relax sa muscles, makabuhay na nakakatulong sa pagpapakalma ng uterine contractions, serpentina na may analgesic properties na nagre-reduce po ng pain signals. Ang kombinasyon ng ito ay natural na paraan upang maibsan ang sakit ng menstrual cramps nang walang synthetic na gamot, no? Stay hydrated, maglagay po ng warm compress sa lower abdomen para ma-relax ang muscles, iwasan ang caffeine at sobrang alat na pagkain tuwing may period. Take one capsule of the EX sa makabuhay capsule 2 times a day. Simulan mo ito few days bago po dumating ang period para mas ma-prevent ang matinding cramps. Alright, we have another texter, makabuhay Doc Glenn. Matagal na akong nagkaroon po ng problema sa aking pagdudumi or constipated ako lagi. Paano po makakatulong ang iyak sa makabuhay products? Godoy from Cebu City po ito. Nako, napaka-common po na problema talaga ang constipation. Ang kagandahan, pwede tayong mag-focus sa gut health gamit po ang iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee. Ang constipation ay kadalasan dahil sa slow bowel movement. Ang iyak sa makabuhay products ay tumutulong sa dalawang paraan. Makabuhay at psyllium husk from black coffee. Ang makabuhay ay may mild laxative effect na tumutulong sa pag-stimulate ng bowel movement. Ang psyllium husk naman ay mayaman sa fiber na nagsasoften ng stool. Turmeric at ginger na may digestive enzyme na tumutulong sa pag-improve ng gut motility. Lagundi at sambong na nagre-relax ng digestive tract at tumutulong sa pag-flush out ng toxins sa katawan. Spirulina ng black coffee dahil mayaman ito sa nutrients para mag-boost ng ating gut microbiota at overall digestive health. Dahil sa kombinasyon na ito, natutulungan natin ang ating bituka na mag-normalize ng galaw para sa pag-resolve ng constipation. Uminom ng maraming tubig, at least 8 glasses a day. Magdagdag po ng prutas at gulay sa inyong dieta para sa natural fiber. Mag-ehersisyo kahit 50 to 30 minutes araw-araw. Take one capsule of the EX sa makabuhay capsule 2 to 3 times a day before meal. Pwede ka rin uminom po ng EX sa makabuhay black coffee tuwing umaga bilang pagsimula sa inyong bowel movements, at isang tasa naman sa hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Gusto ko po magbawas po ng timbang. Effective po ba ang EX sa makabuhay black coffee para po dito? Fellow Mino from Surigao City. Good question. Ang pagpapapayat po mga kapatid ay hindi lang po tungkol sa pagkain kundi pati na rin sa metabolismo at lifestyle. Ang iyak sa makabuhay black coffee ay may mga ingredients na perfect para sa weight management. Ang iyak sa makabuhay black coffee ay may natural fat burning ingredients from Arabica coffee at ginseng root na nagbuboost po ng metabolismo. Kaya mas mabilis ang ating calorie burning. Turmeric at ginger na tumutulong sa pag-reduce ng inflammation na nagdudulot po ng weight gain. Mangustin at guava naman na may mayaman po sa antioxidant at nagde-detoxify ng katawan upang tulungan ang blood sugar regulation. Psyllium husk at spirulina na pampabusog at may fiber content para makontrol ang cravings. HMB na tumutulong sa pag-preserve ng lean muscles habang nagbabawas po kayo ng timbang. Ang kombinasyon ng mga ito ay nagpapabilis po ng metabolismo, nagpapababa po ng cravings at nagpapalakas ng ating enerhiya. Sabayan po ng balancing dieta at tamang portion ng control. Iwasan ang sugar drinks at processed food. Magandang at least 30 minutes na physical activity daily. Uminom po kayo ng iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee one sachet tuwing umaga at isama niyo po sa hapon. Gawin niyo po ito sa loob po ng 21 days. Pwede rin ito pampalit sa regular na kape niyo. Para sa added support, mag-take po kayo ng isang kapsula ng iyak sa makabuhay capsule 2 to 3 times a day. Araw-araw niyo po gawin yun. Alright, naway marami naman po tayong natutunan sa araw na ito, and we are running out of time. Limited lang po kasi ang oras natin, but we promise na marereplyan po namin ang lahat ng inyong mga katanungan regarding sa inyong karamdaman. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong mag-iwan po ng inspirasyon na dadalhin po natin sa ating pang-araw-araw. Una, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay hindi lamang po tungkol sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating kalooban. Sabi nga, a healthy outside starts from the inside. Kaya alagaan natin ang inyong isip, puso at kasabay ang physical na kalusugan. Stay strong, stay blessed, at magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. This is Dr. Glenn Sanico na nag-iiwan ng paalala. Stay happy, stay healthy, at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na binigay po sa ating pumay kapal. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pag-Mayrakov na put mo.
1: Ukal ang bagtog na problema. Aboard pa. Mayrakov na.
2: Mayrakov. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakov. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi. Baling malasa. Uy.
5: Unsa ka, Brad?
4: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
5: Unsa man imong ATM card?
4: Banknet.
5: Ano problem sa PHCI withdraw?
4: Usay PHCI nga Banknet man ning akong card.
5: Abi nimo kun ang imong ATM card Banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
4: Mao ba?
5: Dabi pud koy Banknet ATM card, withdraw magani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
4: Ay sige, sa PHCI tanhay ko mo withdraw. Adto man ko tanhay rong hapon. Nya.
5: Oh, sige nya.
4: Alam mo sa good diha bi? Para mintin.
5: Gamintin kag numero?
4: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
5: Akong balikon kung holder kag Banknet ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
6: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!
10: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy gikan sa buntag pa yung sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural o original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Dili ko believe!
11: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
13: Rexido Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
13: Rexido Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: Rexido Forte!
12: Maunang discarding na ko, discarding bisnak na to.
13: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.

0: day si Rain Galvez usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
3: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Iliho.
2: Napagadungog na po sa DTX 500.
3: Akong ginduwo og sakit sa akong...
1: Tika.
4: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko.

MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragyod ko sa MX3 ni Bilib. Diriragyod ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

0: Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
1: Ay, naku, Mare. Ooperahan daw ako.
2: Ooperahan ka? Saan?
1: Sa Bato daw.
2: Ano?
1: Oo nga.
2: O eto, subukan mo.
1: Ano to?
2: MX3, ang bagong fruticutical treatment. Ito ay nakahagaan ng pakiramdam at mabisa rin sa mga sakit tulad ng cancer, hypertension, diabetes, kidney and skin diseases, ulcer, cataract, glaucoma, asthma, arthritis, sakit sa puso, hemorrhoid at iba pa.
1: Sige nga at masubukan.
3: Nagdaan na ang ilang linggo at eto na si Mrs.
4: No more talk of flatness.
2: Mare, mukhang masaya tayo ah.
1: Kasi hindi na ako operahan. Nakatulong talaga ang MX3

0: Trinean.
1: Ano yung ginagawa mo?
0: Eto, pa-phantom-phantom na lang.
1: Anong phantom? Phantom of the Opera?
0: Hindi. Ito, hinahanda ko ang Phantom Arco.
2: MX3, the real fruity-sutical.
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic Hits.
3: Kiss FM.

0: Dr. Eggs 500.
1: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: Dr. Eggs 500.
2: Mapalit sa mga butika.

0: Tuwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Enrollees for BSMRE
1: are Justice Bohol, the pioneer marine educator in the Philippines.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agad ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag o to kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay. Jack!

0: The new Kiss FM 102.3 at the oras ka Kiss. We get 22 minutes after 4 o'clock in the afternoon. The Kiss Afternoon Drive. Together with your best friend on air, Sean, by the way. We get to hear some shout-outs going out. At the mga Kiss nga, namino na to diha sa my Jace Barber and Beauty Parlor. At ang mga staff nila din ha, may pagpamino sa Kiss FM. We're saying good afternoon, happy listening. At sa mga ka-Kiss nga, namino na to diha sa my Heidi's and Tatsky's. Barbecue diha sa may Tamlot, maing hapon. Tanan sa mga ka-Kiss nga, namino na to diha sa my CPG East Avenue. All right, and then sa Galliara Street, especially to Irma and to Michelle. Thank you so much for locking in. And then more shout outs. Let me see. More shout outs going out. At ng mga naminaw sa nato diha sa kuan, diha sa my. Let me see. Where you at? Diha sa my JJ Tabel Auto Parts Supply. I'd like to say hello to Mambeni. To Glyce, to Baby, to Roy, to Floor, to Fredeline. Kitsa pa ni ba? Sila ni Ivy, ni Ruchelin. Okay? And to Taling. Og sa tanang mga kwanta, tanang mga staff diha sa my JJ Tabel Auto Parts Supply. Thank you so much for sa inyong kanunay na pagpaminaw sa KISS FM 102.3. Hey, right now, we'll pause for a break. We'll be back for more. Just skip it here on the new Kiss FM 102.3.
1: Kiss FM. Your most wanted song is next.
2: Stay tuned.
3: Hello mga ka-Kiss. Busy ba mo? Ako pod. Pero gusto lang na ako i-share ang nahitabo na ako. Kagahapon, sunod-sunod ako mga lakaw. Init kayo sa gawas. Unya pag-abot na ako diri sa

0: SFM, bugnaw kaayong aircon sa booth. Wala madugay, nabantayan ako nga nagsugod na kong sipon ng bahing ko o nagsige na og tulong akong ilong on air para bagyod ko. Mao nga wala na ko naghulat nga musamot pa. Kumakasi natin na og simptoma sa sipon, Magneozep Z Plus with Zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon virus sa lawas o pwede ka makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sipon nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magneozep Z Plus with Zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magneozep Z Plus Forte with Zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Magneozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
2: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
1: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
3: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
4: May buhay sa makabuhay.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DTX 500.
9: Si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga pamakit iliho. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pabalik sa mga butika.
11: Hey fashionistas, get ready for the biggest celebration of style and savings at Cindiella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary and you are invited from September 15 to 18. Come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more. Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cindiella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cindiella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!

0: oras sa tong kanato sa Honcho Lechon Belly House, ang pinakamasarap na lechon belly ug sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District, ay kalimte. Honcho Lechon Belly House.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Genie Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panak?
3: At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy, higayon na Junjun na Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries.

0: Honorable Board Member Lawrence Xavier Angla ug ang iyang kauban sa buhat. Ato ang Vice Chair of the Committee Youth and Sports, Honorable Board Member DJ Baliti. And of course, to the man behind inclusive, holistic, and transformative youth education and sports development, diri sa atong lalawigan, the head of the Provincial Youth Development Office, ating pambansang Kuya, Kuya John Maraginon. And of course, mga beshi dili sa nato, no, kalimtan atong mga higala sa kahanginan sa dakbayan sa Tagbilaran and the 47 municipalities in Bohol. To all mayors, vice mayors, akong pagtahod kaniyong tanan. Again, maayong hapon Bohol, maayong hapon Kabatanunan, ug maayong hapon kanatong tanan. What is up, mga kabeshi? It's been a while nga nakalingkod tagbalik sa itong program Tingog sa Kabatanunan due to a lot of siguro mga commitment, no? Mga equally important commitment, no? Mga higala, no? And basta nakabantay mo, medyo paos na gamay kay just recovered from a fever and a cough, no? Grabe ang panahon ron, mga higala. Oy, makasakit mo nang bisan ako nag-vitamins, no? Walay effect ang vitamins. Mura ang gipangita na gid ani kay
1: Guma.
0: Char-char na gugumurag. Basin love life ang gipangita na. Anyway, again, how was your Monday, mga higala? Right here in Tagbilaran City, medyo dag-o, medyo nitaligsik na lang gid siya gyud, no? And shout out dai sa ang nasakyan nga bao-bao kaganiha, no? Kay laban kay siya kanihunong siya sa unahan kay nagkita siya sa iyang friend, nagkumustahay sila, kalimot siya nga na siyay pasahero. Salamat kanimo kuya, no? Salamat kayo. By the way, it's 12 minutes right after 5 p.m. and that is brought you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese. Dahil basta Hot Dog Virginia. Kay Virginia Hot Dog, yun ang sudan ka ganyang udto, no? Kay mo ay nagbaligya sa dito sa Capitol nga canteen, no? Shout out kay madam nga nagbaligya sa kwaog hot dog, no? Virginia hot dog nga pagkadaku agyud kaayo, no? McKenneman Virginia hot dog. Anyway, welcome again to Tingog sa Kabatanunan, your voice, the voice of the youth, ug mga kabeshi. Mag-uban ta sulod sa usa ka oras ug atong hisgutan ang mga programa kalihukan sa Provincial Government of Bohol. Inubanan sa mga partners, stakeholders, event organizing partners, mga development stakeholders, mga higala. Lakip na ang mga nagkalain-lain nga opisina sa Kapitolyo, no? Atong paghisgutan ang mga inisyatiba, mga programa nga nagpaligon sa atong mga kabatanunan sa matang sa sports, youth development, and education development diri sa atong lalawigan, mga higala. And of course, karong adlawa, bisan pa man kung unsa ato ang gipamati karon, no? Gipang sumati ba mo? Or gipang nasakit ba mo? No? Or unsa pa na mga bit-bit yung mga mga problema, mga higala, ingi siragid na, no? Kay bisan karon nga kapoy itong lawas, pero need man tamo trabaho gyud, mga higala, no? Kadaghan man tag-absunon, no? Ana gyud ang mga higala. I want to share, no? Before I will be giving you updates, mga higala, no? Kuya Bri, no? Medyo nakabantay mo na si Kuya Dan. And by the way, thank you so much, Kuya Dandan, no? Kay siya gid ang ning sit-in sa to ang Tingog sa Kabatanunan for a week, no? Last week, no? Kay I, together, Kuya Bri, no? And of course, Kuya FJ, no? Nag-attenta sa 13th Philippines iTransform Leaders Convention na dito gibuhat sa Baguio City. I Transform, one of the banner programs of Youth Lead Philippines. And grabe ka successful. We would like to extend our gratitude to all 700 citizens nga ni-join, ni-participate sa itong Philippines I Transform. No? Labi kaayo, no? And of course, I would like to shout out to my office mates, no? Sa ito ang kay ni-apply mamig staffership, no? During the I Transform, would like to shout out, of course, the founder and chair of Youth Lead Philippines, Kuya John Maraginon, to the president of Youth Lead Philippines, Kuya William Aranilia, and our secretary general, Kuya Florence Sal.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na ba ni mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpeteng yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako mula ka layo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga, labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
1: Maayo di ay, ma. Maayo ka di ay na maulang imong nasin natin.
0: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa, ma. Maayo ko ningon ana. Dako, kitignabang na to, ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Okay, sa mga naay ovarian cyst or mga naay endometriosis, mao ni silang mga pasyente nga maglisod gyud ni sila og pagbuntis or saga dali makwaan. So mao na nga gi-encourage gyud nato nga at 20s mga babae magminyo na gyud, no? Dapat makaanak na at 20s, pinakataas na 29 dapat. Nganuman sagad manggod at the age of 30 to 40 dirinig ma-diagnose kining endometriosis or ovarian cyst. Mao na nga atong gina-encourage nga mga babae para mahimo tang responsible nga pag-asawa at the age of 20s or mainahan, no? Kay daghan kay mga 20s nga mga naimong inahan nga wa pagibuot. But pasabot mga pinangga nga sige pag mag-away sa mga bana o matawag pag-away buot nga naman, wa manggod mahibalo sa iyang responsibilities ingon nga asawa, ingon nga inahan mo na nga ang labi na kung ang bana nga di po responsable kaayo, mao na nga daghan kaayong broken family o expect ninyo pinangga pag once broken ang marriage life, ang next ana is ang panglawas mahimong broken po kay emotionally ill naman, no? Sa panglawas atong family, importante kaayo pinangga. So, balik ta. Atong encourage pagiging responsable sa mga babae. Kaya ang babae, nagdala ba yung gidaaning purity? Mm-hmm. So, mga babae, ha? Bantayan na to. Pag once gani, problema kay ninyo ang inyong menstruation, sakit kay inyong mga puson, sakit kay inyong mga batang, panahon nga dugon mo, murag lubago ng uban, makuyapan gyud, no? Labi na panahon nga mutaas ang imuhang ikanimanggong ovarian cyst, mga pinangga, no? Kanimanggod siya, matriggered ni siya sa especially kaning hormone, kaning estrogen. So sa ato pa, usa sa mga culprit ni ining ovarian cyst nga nagka-trigger ang imong estrogen. Inumduman nato nga ang imong lawas nagaproduce ng estrogen pinaagi sa imuhang kung taas si kag cholesterol, mutaas pod ang production, magkaroon ng abnormality sa imuhang estrogen pod. O kung abnormal pod ang levels mo estrogen, magkaproblema pod ug samot ang imong mga ovarian cyst or kung naa kay endometriosis, daghan jud kang batiunon pod. Mao na nga kung mahimo sa mga babae, ayaw gyud mo og kaon anang mga tag-asig cholesterol, tag-asog fats, kasi ang cholesterol is made of fats po na siya. Sa tong lawas, ang cholesterol makuha po nato pinaagi sa pag-produce sa tong lawas gikan sa fats. Pwede po makuha nato ang cholesterol gikan sa tong gipangaon. So, pag too much ang imuhang nakaon ng mga cholesterol, high cholesterol food, no? Especially kaning mga lamang loob, mga atay, mga lamang loob, mga sebo, especially kung high carbo pugay ang babae, grabe ang iyahang kaon og mga tamis kaayo, mga high sugar, even sa mga caffeinated drinks, mga hingapi kay ang babae, kasi kanang kape pa lang itself makapataas po na sa stored fat, makapa-abnormal po na sa imong cholesterol level sa mga kababayenan, labi na sa mga babae nga maabot nag 30 pataas, labi na nga naapektahan na ang ilahang metabolism, naghihinay ilang metabolism tungod sa stress, tungod sa wrong lifestyle. Labi na sa mga babae nga hilig kay mga di-asukal nga mapagkaon, mga chocolates, mga dessert, especially sa mga white flour products nga puno kaayo og mga gatas og asukar. No, ang white flour sama sa cake, mga unsa pa na diha. Mao ni sa makapa-abnormal po sa inyo ang mga estrogen. So, and this will affect sa imuhang menstrual cycle, makapasamot usab sa imuhang abnormality, no? Kaning gitawag endometriosis or ovarian cyst. So ay kalimutan sa pag-inom sa Makabuhay Plus. So sa mga gusto mag-maintain sa Makabuhay, pwede gini na inumon human pa ni hapon. O sa mga stress kaayo, 1 capsule sa buntag, 1 capsule human pa ni hapon. Sa mga dagkoon, no? 5'7" ang height, unya medyo tambukon. So pwede 2 capsule human pa ni hapon. Lami kaayo ang inyohang tulog. Ganong makatabang ang Makabuhay Plus sa mga naibalatian, labi na sa mga ovarian cyst.
3: Taigong tayo mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
6: The Millionaire Mindset.
5: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
7: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
8: Kumusta na kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot-kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
9: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
10: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
9: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
10: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay o negosyo.
9: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
10: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
9: Sige pare, muadto gyud ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
10: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
11: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mog dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor pag uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
12: Makabuhay.
4: Mahalagang pa- paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Reactivate! Let's move, let's groove!
12: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
13: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
12: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
14: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
12: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
14: Go Wellness, go Reactivate.
9: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
15: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Welcome to Blue Ocean Food Park.
19: Come on, over.

Naay ovarian cyst or mga naay endometriosis. Mao ni silang mga pasyente nga maglisod gyud ni sila og pagbuntis or saga dali makwaan. So mao na nga gi-encourage gyud nato nga at 20s mga babae magminyo na gyud, no? Dapat makaanak na at 20s, pinakataas na 29 dapat. Ngano man sagad manggod at the age of 30 to 40 diri ni ma-diagnose kining endometriosis or ovarian cyst. Mao na nga atong gina-encourage nga mga babae para mahimo tang responsible nga pag-asawa at the age of 20s or mainahan, no? Kay daghan kay mga 20s nga mga naimong inahan nga wa pagibuot. But pasabot mga pinangga nga sige pag mag-away sa mga bana o matawag pagigwaybot nga naman wa manggod mahibalo sa iyang responsibilities ingon nga asawa, ingon nga inahan mo na nga labi na kung ang bana nga di po responsable kaayo, mao na nga daghan kaayong broken family o expect ninyo pinangga pag once broken ang marriage life, ang next ana is ang panglawas mahimong broken po kay emotionally ill naman, no? Sa panglawas atong family, importante kaayo pinangga. So, balik ta. Atong encourage pagiging responsable sa mga babae. Kaya ang babae, nagdala ba yung gidaaning purity? Mm-hmm. So, mga babae, ha? Bantayan na to. Pag once gani, problema kay ninyo ang inyong menstruation, sakit kay inyong mga puson, sakit kay inyong mga batang, panahon nga dugon mo, murag lubago ng uban, makuyapan gyud, no? Labi na panahon nga mutaas ang imuhang kanimang kung ovarian cyst mga pinangga, no? Kanimang good siya, matriggered ni siya sa especially kaning hormone, kaning estrogen. So sa ato pa, usa sa mga culprit ni ining ovarian cyst nga nika-trigger ang imong estrogen. Inumduman nato nga ang imong lawas nagaproduce ng estrogen, pinaagi sa imo taas pod ang production, magkaroon ng abnormality sa imuhang estrogen pod. O kung abnormal pod ang level sa imong estrogen, and cyst or kung nakay endometriosis, tagahan dyan kang bationon pod. Mauna nga, kung mahimo sa mga babae, ayaw yung mo og kaon anang mga tag-asig cholesterol, tag-asog fats, kasi ang cholesterol is made of fats pod na siya. Sa tong lawas, ang cholesterol makuha po nato pinaagi sa pag-produce atong lawas gikan sa fats, pwede po makuha nato ang

0: Kasi kanang kape pa lang itself, makapataas po na sa stored fat. Makapa-abnormal po na sa mong cholesterol level sa mga kababayanan. Labi na sa mga babae nga maabot nag-30 pataas, labi na nga naapiktahan na ang ilahang metabolism, naghihinay ilang metabolism tungod sa stress, tungod sa wrong lifestyle. Labi na sa mga babae nga hilig kay mga di-asukal nga mapagkaon, mga chocolates, mga dessert, especially sa mga white flour products nga puno kaayo og mga gatas og asukar. No, ang white flour sama sa cake, mga unsa pa na diha. Mao ni sa makapa-abnormal po sa inyo ang mga estrogen. So, and this will affect sa imuhang menstrual cycle, makapasamot usab sa imuhang abnormality, no? Kaning gitawag endometriosis or ovarian cyst. So, ikalimutan sa pag-inom sa Makabuhay Plus. So, sa mga gusto mag-maintain sa Makabuhay, pwede ganyan na inumon, human pa ni hapon. O sa mga stress kaayo, 1 capsule sa buntag, 1 capsule human pa ni hapon. Sa mga dagkoon, no? 5'7", ang height, unya medyo tambukon. So, pwede 2 capsule human pa ni hapon. Lami kaayo ang inyohang tulog. Nganong makatabang ang Makabuhay Plus sa mga naibaratian, labi na sa mga ovarian cyst.
1: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong this is Doc Bri palang eh. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
5: The Millionaire Mindset.
4: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
6: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really

0: sa Bohol High School ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa't ka mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
1: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang gyud ang kulang para mahuman akong project.
0: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo ug pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design ug sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
2: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mugdinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor.

Dagang salamat sa pagpaabot ka makabuhay and welcome sa atong tulumanon. Sud lamang sa kaoras magkuyog itadag ng taghisgutan and syempre kapupuan o pagtulunan ang istorya sa kinabuhi nga atong i-feature taod-taod. Gikan sa atong sender na dinhilang sa ato ang tulumanon, Miss Salig Manambagta sa Tambagi ko, Lady Batu.

0: ako sayo. Maugin mo. Nakaminos mong tanan nako.
1: Dili ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan nga hangtod karon wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasaka din eh. Ikaw niya, Ilo. Pakanunon ka man din eh. Humaligil sila masuko nga dungag ka lang sa palamyunon o galastuhan din eh.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malangunta. O labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining bayan.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
3: Dili na angeng magduwa-duha,
2: ayaw kabalaka.
3: Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian.
2: Niya ang imo kasambigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusahan.

0: maraming salamat, kamakabuhay. Magandang bandang pakiramdam ang sana'y nararamdaman mo ngayon. Diba? Pabati muna ako saglit lamang. Makakalimutan ko na naman tumamaya. Mga taga Malita, Davao Occidental, special sa Moda Family, kay Jessa, magandang linalang po kayo. Hi din sa Kapangpangan Family ng Mabini, Davao de Oro, special kay Christina. May pagpaminaw, kamakabuhay, Quiñones Family ng Laak, Davao de Oro, special kay April. Monteron Family ng Nabunturan, Davao de Oro, maraming salamat, Marchie. Del Pilar, New Corilla, mga tigpaminaw nato diha, maraming salamat. Special sa mga taga Quezon, Bukidnon. Hi sa Kimba Family, Obar Family, and kay Jocelyn. Bahinting Family naman ng Kwambogan, Tagum City, Davao del Norte. Barancho Family ng Nabunturan. Di Malinao Family ng Carmen, Davao del Norte, especially kay Judy. Labordo Family ng Mabini, Davao de Oro, maraming salamat po. And sa mga taga Manulet Bake Shop, kina Dodong, kay Mira, and kay Danny Boy, maraming thank you naman. Bakaling Family and kay Landa, mga taga Porok 4-E, Apokon, Tagum City, Davao del Norte. Hi din sa mga taga Davao del Sur, mga taga Hagunoy, lalong-lalo na Hinubiagon Family and kay Leo. Maraming salamat po sa pagpaminaw. Mag-emote na. Karon na mismo sa atong programa, ng bonggang-bongga antabayanan, susunod ang kwento ng ating sender. Pasensya na kung mabisaya mo Tagalog, say mo English. Lagi ito mag-in-check. Kailin ka mao. Diba? Anyway, makabuhay day, kamakabuhay, kumusta? Nakasmile pabigihapon ng tanan, bisag na yung mga problema, normal lamang yan. Again, unsa man ang oras dahil sa mong nahimutangan karon, kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas atong iampo kanon ay sa labawang makagagaho. Ako si Lady Bato, edong magkuyo kita sud sa kaoras. Uban sa atong tuyo ug tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, katulad ng ating laging ginagawa, daghang tagisgutan. Labi na kabahin sa atong mga panglawas, kamakabuhay, and siyempre sa atong mga produkto. Sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, mutulon sa gikuglaway, no? Para makapanukan og taman. Again, isgutan nato ang daghang mga balatian, mga anging buhaton, ug labaw sa tanan nga itong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL, Makabuhay Plus. Oh well, kamakabuhay ni ana ang magipaabot nga sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Today, mao ang ikawalo nga yugto. Oo, sa iyang revelasyon ng bonggang-bongga. Aton ipadayon ron. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

Patuloy-patuloy pong inililihim ko noon ang pinagdadaanan ko, ang aking sakit, ang aking malubhang sakit. Wala po kasi akong lakas ng loob noon na sabihin kahit kanino ang kung anumang masamang meron sa kalusugan ko, lalo na kay Lana na pinaniwalaan ko pa noong maging siya ay nahawaan ko na rin. Magkagayon pa man, Lady Batod, inaasta ko noon sa harap ng marami na malakas ako, naastig ako, na masama pa rin ang ugali ko. Mapagtakpan ko lamang ang lahat. Kahit pa madalas, nahalata nila akong may kung anong dinaramdam.

Wa na ko makakita nga mianhi sabay si Lana Almel. Busy tingali. Busy gyud kaayo nga kapinbuwa nang wa gyud mi pakita nimo dinhi. O nagkita ra mo sa gawas. Pero ingon sa wa man sab kay ni akaraman kanunay dinhi sa sud sa bay. Naa karamang gani sagad sa sud sa mong kwarto, perming magkulong. May problema ba ka mo sa inyong relasyon? Ayaw na lang pangunta na pa, Sandro. Concern lang ko, anak. Karoon na lang. Oh. Ha? O kung magkinahalan, anak pa. Salain na lang na ipabati. Ayaw din rin ako. Almel.

Celibato, isa yon sa dahilan kung bakit may puot ako sa puso para sa lahat, lalo na sa aking ama. Nang babae po kasi noon, ang aking ama na ikinasama ng loob ng aking ina. Hanggang sa binalot siya ng konsinisyon, nagkasakit siya sa kakaisip sa pangangaliwa ng aking ama noon. Nagkaroon pa nga siya ng anak sa iba na hindi namin nakita. Hanggang sa iginupo si mama ng sakit sa puso nang dahil sa kawalang hiyaan ng aking ama. Kaya po naman siya ang masisisi ko sa nangyari, Lady Baton. Nagalit din ho ako sa buong pamilya kasi niwala akong narinig sa kanilang galit sa kahayupan ni Papa kay Mama noon.

0: Manoy, ayaw ka suko, ha?
1: Ngano kasi?
0: Nakamatikod magugunin mo. Mihugo ka.
1: Oh. Ah.
0: May sakit ka ba, Manoy?
1: Sakit? Wa ko'y sakit.
0: Pero,
1: wa ko'y sakit kasi. Ayaw ipamugos nga doon na kay wa ko'y sakit.
0: Manoy,
1: mahimo ba? Ayaw ko bantay. Sige, paghimantay, eh. Ibaliwa ako ni Usay mo huna-huna. Inyong huna-huna.
0: Kuan man good, Manoy. Wa ko'y sakit, nagabati ka! Wa! Denial stage. Di gina tumabasol ang matag-usang o sa kataw. Nga doon ay kanabitawang kahadlok, kabalaka, o unsa pa ng mga negatibong gibati nila para sa ilang mga kaugalingon mo nang i-deny sa i-deny gina nila kutob sa ilang mahimo. Pero di sad maayon, no? Kay imbis matabangan ka, di na lang. Imbis maagapan pa yung kung anong dapat maagapan, wala pa rin nangyari. Kay ginatago man, no? Dito magtago-tago, uy. Charas. Anyway, kamakabuhay, unag ikaduhog na pa lamang sa chapter 8 sa revelasyon sa itong sender nga si Almela nga itong nabati. Inigbalik na ito man sa pipila ka mga painumdom atong sumpayan ang tanan ka na pa ikatulo katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 8 sa iyang istorya. Kanang tanan, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko. Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
7: Dagang salamat, kamakabuhay. O, oh, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in everyday sa atuang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip imong dietary supplement, di kay magmahay ni anak, kamakabuhay. Kay muninot ang imong paminsar, niya safe kay ka, kanang feeling gigainin mo, as in sure kay ka, nga protektado ka, especially kung wala ka pa ibalatian, kay healthy imong lifestyle, healthy living kintahay ka di, kamakabuhay. Siyempre ikaw mismo, kinahanglan nga naagyo kay panangga, kanakay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit kaya di magiging pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, kaya nagainom ka o EXL Makabuhay Plus Capsule everyday, safe ka. Tabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumar ka mo inom ka, isip mo mong partner everyday. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kasaligan ng atong kapsula, kamakabuhay, kinatugkay daghang mga ingredients gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusan na diya ang neem. Doon yung mga benepisyo nga itong makuha sa neem.

0: mas unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok pa planeta, sa tibok kalibutan na kamakabuhay. Ang neem tree manggod na ay kapin sa usa kagatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. O ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon ngayon mo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Ana, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon, makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells ka makabuhay. Doon ay daghan kayo mga medicinal benefits nga ito makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa dyan ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanami taong normally, wala mi taong ma-organize. However, kung mo create kag kanang particular nga situation sa imuhang body nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are loofing around by themselves, diligid pud na mauna-huna na ito nga issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gina ka makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo ni mo everyday ang neem ka makabuhay, matabangan ka ni Ana para mabatukan ang mga cancerous ng mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous ng mga cells. Ikaduha, ang neem, usa pa sa benepisyo nga makuha na to, Ana, makadestroy na sa mga makadaot ng mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo. Naku, gubaon na sa neem. Oo, di ba makatabang na. Para kita magpabili nga basko og himso og layo sa mga balatian og safe ang atong sistema. Ang kanang neem usa lamang sa daghan nga mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Tumaro nato na everyday aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas og produktibo ta everyday.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Indeed, ka makabuhay. Di ba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, minum kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag umuinom pa ning kapihan, no? Pero pagkatataod ani ako yung magmahay ani. Kahit manghaoy akong bukton, mutukar ang acid, magpalpitate ko, maglabad akong o, haw ang akong tiyan, muraga, basta haoy tanaka nang dili komportable ba? Pero kay mo kapi magyug ka, kay muraga di man yung kompleto, siguro imong adlaw di alabi na imong buntag. Kung di ka magkapi, niya imong kape kay 3-in-1. Imong kape kay daghan kay sugar. Imong kape kay lami tuod, pero wala kay benepisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Muna ipadapli na naoy, usik-usik ka lang sa imong kwarta, anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diya sa mga 17 ka ingredients ang malunggay leaves. Ang dahon sa kamunggay o ginatawag na itong Moringa oleifera. Ang scientific name, Ana. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horseradish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Kadi Binisaya sa Gawas Nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sagol na to sa gulay, sa mga sabaw, anang. time ang uban pagani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom. Nadaghan kay binipisyo sa atong lawas nga atong makuha, apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabita ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo, kamakabuhay. Taas na na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 times nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. O niya, 15 times nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang moringa olifera kamakabuhay na asay calcium, na ay protein, na ay iron, and essential amino acids. Nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas, kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad, maayo. Di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay, dukdukon, padugaon sa imuhang samad, para mukipot tong samad, na binaburag nagisi, ganyan, ihampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa sama, di ba makaayo dayon? Butang on ang dugo, na binagkusog ang dugo, kaya mo yung sila kusog ang agas sa dugo, oh. Taob siguro. Kwa day kamunggay para mutang on ang pag-agas sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Kunya kung makabuild po kag muscle, mana imong gusto, makatabang sa ang malunggay leaves, ana. So nakinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves sa atong lawas. Og di na kinahanglan hagpat ka. Kay ang malunggay leaves, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa diha sa atong EXM coffee mix. 17-in-1. So inom na. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
1: Lady Baku!
0: And now, kamakabuhay niya nang sumpay ang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 8 sa revelasyon sa itong sender nga si Almel Abdik. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: naging po ako sa sarili, ayoko pag-usapan yun. Pinilit ko noong baliwalain ang kung anuman ang sakit ko sa pag-asang baka mawala na lang bigla kahit na hindi ginagamot. Ayokong pagtuunan ng pansin ang aking sakit noon, Lady Bato, dahil ayokong ma-depress at mas lalo pang lumala ang lahat. Hindi ko po iniisip na kahit pala ini-ignore ko, hindi naman nangangahulugan noon, nagagaling ako.
1: Nasurpresa ko, Almelgao.
2: Ha? Huh? Nasurpresa ka? Sa unsa?
1: Sa miabot na bisita.
2: Ha? Huh?
1: Pero di man tingali ikay tuyo, kay di man ikay gipangita. Sila si Tiyo may gika-istorya.
2: Kinsa bang gipasabot mong bisita?
1: Si Lana.
2: Ni Asya? Wa siya may sulti na kung ni Asya.
1: Sa gikaingon ko na, dili tingali ikay tuyo. Kamatuoran ana, murag palakaw naman ganito siya.
2: No, makigsulti pa ko niya.
0: Almel.
2: Nga nawa kami pagkita na ako usun sa taas ng panahon, Lana. Unsay nahitabo? Unsay sa nga nahimo ko?
0: Kinahanglan pa bang hisgutan ang kun unsay sa usa, Almel?
2: Lana.
0: Usa lang ang sigurado ko. Gikapoy na ko.
2: Oh.
0: Natong duha.
2: Unsa?
0: Mao na kining katapusang makita ko nimo. Adios.
2: Asa ka? Dili ka mahimong mubiya, Lana.
0: Buhi iyang akong bukton, Almel. Hatagi na lang ko sa akong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
0: Dili kita magsilbi. Huwag maayong ugma ang atong relasyon kung ingon ni ini.
2: Lana.
0: At di man na og effects una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel.
2: Unsa?
0: At iman na nalang una hinoon ang mga babae mo nga imong ikalambigit samtang girlfriend pa ko nimo.
2: Oh. Ha?
0: Nagtuokan ako mahibaw? Ang tanan na siren ko, Almel.
2: Unsa?
0: Igo nga rason aron mabuhi ko. Kay nakuhaan na ang gugma ko para nimo tungod sa imong kairresponsable sa tanang aspeto.
2: Lana!

Pagpatag noon din po ay nakipaghiwalay sa akin si Lana. Tinapos na niya ang lahat sa aming dalawa. Hindi ko po kayang tanggapin pero tila wala na akong nagawa. Hindi po yon ang labis kong inalala at inisip noon, kundi ang kahihinatnan ko ng dahil sa aking sakit. Kasabay po ng dalanging sana nga, hindi ko nahawaan si Lana. Pero tila mas masakit magbiro ng tadhana, Lady Batod, dahil lahat ng kinatatakutan ko ay nangyari. Lahat ng yon, nakatadhana pala. Lahat pala, posibleng mangyari. Lahat, naihain ng panahon sa aking harapan.

0: Sama kabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 8 sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Pero wa pa mi ended to ang tanan. Napagyapoy sumpay mo ng ato ang pagjagaan. Pagjagaan o! Oh. Atong sundan o paminaw ng sumpay sa iyong revelasyon sa masunod pang episode sa atong tulumanon. Pero in the meantime, human sa ato pipila ka mga painom, dominigbalik na ato atong lakbitan o giskutan ng atong nabati nga chapter 8 sa iyang kasaysayan. Kanyang tanan, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL!
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawin para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nila intina

0: Ako nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun ako. May na yun ako pananaw. Kung kamo inay, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Siyempre, uban sa ito pag-ampo ka makabuhay, ang atong pagtumar mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Everyday na itong pagkatumaron ka makabuhay, dili kaya ka na mahinumduman lang nato o nanate batiun, may nana ba? Kanang-karoon palang daan kung healthy ka na, dapat na kay panaming sa bisan unsang mga sakit. Mo na nga, imo na da ang hatagang protection ng imong kaugalingon. Kung na kay balatian, all the more nga mo tumargit gihapon ka, para nga mamaayo ka, mientras tanto sayo pa. Dili kaya ka na mo grabe na mo pa itong pagliho. Diba? Mo na as early as now, go na. Inom na og tumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dili ka magmahay ka makabuhay. Tungkol ka sa kadaghan sa mga ingredients. Nagiusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga na yung nagkadaiya po mga binipisyong atong makuha. Naku, siksik na siksik. Diba? You name it. Nakay dagang makuha. Para sa tanang organs ni mo sa lawas. Ganon. Usa na diha ang ato ang makakuha tag health benefit. Mao ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, taas kayo na o daghan kaayo sa vitamin C. Unya antioxidant pagyod. Nga na ilhan nga makapaboost sa atong immune system. Ang mga vitamin makapa-strengthen na makapaligon sa itong immune system, makapa-improve pagid sa abilidad para depensahan kita gikan sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayon ang guyabano o ang mga binipisyo nga naa diha. Sa makadistract ka mga free radicals, makatabang usab ang guyabano para protektahan ang atong pamanit, ingon man ang atong mga cells, gikan sa mga environmental oxidative damage. Usa sa kinatibuk-an nga kanatibuok yun nga prutas nga guyabano ka makabuhay, doon na 215% sa girekomenda nga kanbitang allowance for vitamin C every day. Yun ang nakadaghan ang naa sa guyabano nga vitamin C. Diba, bonggang-bongga? Unya, kanang prutas mismo or even ang dahon, doon na po na uban pang mga antioxidants nga makuha nato. Napagilay phytosterols, tannins, og flavonoids. Antioxidants, dako ka nag-roll or papel sa kinatibukan sa atong health og makatabang para protektahan kita batok sa nagkadaiya nga mga bisan unsa nga mga health conditions. Nagkinahanglan ta guyabano. Mamupo ka pa ba? Mupalit ka pa ba? Nga ang guyabano ka makabuhay usa lamang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako si
2: Lady Batu.
1: Maraming salamat ang bonggang-bongga sa atong pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
1: Dagang salamat ka makabuhay ng atong programa, ang tambagi ko Lady Batu, gihatod ka nato syempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre ang kasaligan sa gihapon, kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan, muwagtang syempre sa atong mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa nagkadaiya nga mga sakit or mga balatian ka makabuhay, sama sa diabetes, hypertension or taas

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulmanon, sa imong tulmanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Kagani ato na bati ang kinatibok ang chapter 8 sa Revelation ni Almel. Again, wa pa matapos dito ang tanan ka makabuhay. So, nandiyo kaagi sa musunod pang episode sa atong tulmanon, ilang ato na bati 8, ang drama. Reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, pahiyom, smile, smile, smile, ayaw kalimot. Ako kayo nagkatabang para bongga ang atong motivation sa matag-adlaw, kabisan pagong sa atong suliran, nindot gyapon atong paminsan. Dili na ito i-attract ang mga negatibo, kundi ang mga positibo lamang. Magsugod ang tanan sa atong pagpahiyom. Sa pag-smile every now and then. Ganon. And God bless us. Anyway, Almel, salamat sa pagpadangat once again sa imong kaagi. Oo, although patamatapos, kaya napata sa chapter 8 sa imong revelasyon. Kung basahin na ito ang chapter 8 sa imong kasaysayan, well, kanabitaong inanay na gidpod, no, ang realization. Ang matag-usa na ito, makarealize gid sa matagbutang under the sun. Dabi nag, may mga pinagdadaanan tayo na natin mga sakit nga na-feel, literal nga sakit, o sakit pod nga literal nga balatian, no? Kay makasangpit matanas Ginoo, makapangait ang pasaylo, naatay ka ng mga pagmahay o pagbasol sa mga nangagi. Pero masabtan ang imong part kay nari kay kaligot-gut sa imong amahan, murag naangin na lang ng tanan, naangin na lang ang panlantaw ni maski nabuhi imong prinsipyo and everything. But you know, ang ako nakatunan karong adlaw sa imong episode sa imong revelasyon, Almel, o ang ato nakatunan ka makabuhay is that dili sala o hindi naman sa kakulangan sa pagkatao natin na aminin natin kung may mga pagkakamali tayo. Unya, not necessarily nga kanang kita baron or dili kita ang nakasala, di na lang tamangayo og sorry, no? Para sa peace of mind sa tanan og sa kanindot sa kinabuhi nga ato pagapuy-an, pwede ra gyud nga mangayo tag sorry. Kung gusto mang gani ta og magkasinabot ang tanan, mag-unite ta, no? Kaya nga itong tumuog tuyo nga magminahalay ta. Labi na kun kadugo rata, magpamilya ta, di ba? Kahit kung makatuna nato ang leksyon sa kinabuhi nga kinala magminahalay ta o di kinanglan nga makahigayon o makabaton o bisan jutay nga gintang ang or panahon ka ng kayugot, kasuko, kaligot-gut o uban pa, kasilag, no? Mag-prosper gid ang kinabuhi. Di gid ta makakita og problema nga kanabitaong dulot sa bukog. Ang problema lang siguro nga atubangon ka ng financial, asa ta mangitag kwarta, unsa na to sa pagpaningkamot, sa dinios nga paagi. Pero kung madungagan pag ganin ang problema sa kasing-kasing, in the sense nga na atay mga wai kasinabot nga tao o labi nagkapamilya, bugat kaayo atong daladalahon sa matag-adlaw, di ba? So ato nakatunan nga magpasaylo. Kita man ang nakasala, or kita man ang nasadaan. And God bless us. Anyway, kamakabuhay, sundan na ito ang sumpay sa revelasyon ni Almel sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipacheck up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Natuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ayo galimot ang EXL Makabuhay products sa inyo na mapalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nato sa pakigbato kontra dengue. Karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit na dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga aniya ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa nakamatay makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Gilama kini sa puro na lemongrass essential.

0: I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
2: Napalayo uli.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sarap.

The time right here at the UNESCO declared Global Geopark in the island is exactly 16 after 9 o'clock in the evening. Hello there! The tide is high and so am I. Monday, a rainy evening. Going out sa ninyong tanan. Amping mo sa kanulay. Eto na, answered prayer, really. Kasi umuulan na. Matutuwa na ang mga kaigsuuna nating mga mag-uuman nito. And alam ko, natural na ulan to, ha? Walang halong kemikal. May kabigan ninyo talan. Welcome sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang especially for you. Dito lang sa the new Kiss FM 102.3 Bohol. Ako po si Bob Goodman. Magandang evening.

kanyang dapit. Sa Ottawa, Ontario, Canada. Oo, sa amin din eh. Basta alam mo, ito ang pinakamalupit, no? I don't know, ha? Kung... Kasi pag umuulan na malakas, talagang humihina ang internet. Oo. Ewan ko ba bakit? Anong meron sa ulan, ano? Na grasya, nabigay lang labaw na makagagahom sa atua. Pero may consequences din pala, no? One of which is, yun yan, no? Yan ang humihinay, no? Bumabagal! But anyways, Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada, thank you for the feedback. Maraming salamat. Noted na yan siya. Anyways, ito na ang pangako ko sa inyo na update ko naman kayo para sa 3D Sweatress Draw. Atod ka na ito sa Philippine Charter Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta, ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo!
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

The new Kiss FM 102.3, ikaw at ako, Moira and Jason. Ayan yung mga panahon na okay pa sila dalawa. But right after na malaman ni Moira na nag-cheat ang kanyang mister na si Jason. Ayan na. Biglang nagbago ang takbo ng

mga kaibigan natin dyan. Paring Sir Kagaw at Marlon Dilusa, much my Dilusa ng Balot Store sa Maymanga. Siyempre, Mr. and Mrs. Romel and Vidaylin sa Alaguste. Ate Helen, Kuya Joel, Maestre J.H. Morris. Idol Dominic Terek Onyes ng Onyes Barber Shop sa Maymanga. Good evening, Dol! Maraming gabi ini mo dira sa tanang mga taga-Mangga. Maayong gabi ka ninyong talan. Lahat ng mga kaibigan nating Provincial Security Force, good evening sa mga taga Paco. Ayan, good evening sa mga taga Paco. And sa mga taga GO. Ayan, sa lahat ng mga kaibigan natin sa GO. Maayong gabi ka ninyong talan. Alam no, daghang mga activities karon ano? Ganiha actually yung tulong ng Pangulo. No? Oo, may national ID, pwedeng yung PhilHealth, nandun din. Marami pa. No? So, at ang ina ay mga activities na naka-line up for this month. Plus yung Family Day that will come this September 18 no? Sa may Bantawan. At ang ina siya. Maraming activities actually ang Capitol na nakakatulong at makakatulong sa mga nangangailangan ng tulong at mga dapat tulungan. So, i-check nyo yan. Wala ho kayong parang one-stop shop na ang mangyayari niyan. So, yun nga ang topic natin for tonight. Bakit ba masarap na mahirap magmahal? Pwede nyo akong i-text sa 0938-809-2808. Siyempre, pwede nyo rin akong tawagan sa ato. Wala pa palang Viber to. Nako, anong nangyari dito? Ang daming problema na itong ano natin. Ha? Problems. Pati Viber natin, wala. Oh my goodness! Ha? Anyway, sige lang. Tignan natin. Yung isang number din natin, wala rin. Ay nako, bakit nga ba masarap na mahirap magmahal? Pwede pa kisagot? 17 after 10. Ito ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang Kiss Specially for You. Sa the new Kiss FM 102.3 Bohol. Ako po si Bob Goodman.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially For You.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
3: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
2: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
4: Especially For You.

0: The New Kiss FM 102.3 is 5:43 in the morning, mga ka-Kiss, at mga ka-EXL Makabuhay users na. Ang EXL Makabuhay products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbilaran City, uban ng mga suking butika diri sa Laluigan sa Bohol, mga ka-Kiss. Uusasin nyo mapalit na, mga ka-Kiss, ang maong EXL Black Coffee, EXL Coffee Mix 17-in-1, ang lamian nga coffee, ang healthy nga coffee, nga daghan ka mga benefits nga makuha sa iyong lawas o daghan mga vitamins and minerals, mga ka-Kiss. Kato mga ka-Kiss na ito diha nga coffee lover. Ito mga coffee lover na ito diha. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1 and EXL Black Coffee is a healthy coffee, mga ka-Kiss. So, ang EXL Makabuhay products, inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbilaran City, o guban ng mga suking butika diri sa Lalawigan sa Bohol.
1: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Essa é a Maca Burra aí.
1: Health Hour. Health Hour.
2: Good day, Pilipinas at mga buhay. Isang masaya at makabuluhang araw po sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner po sa kalusugan mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. And welcome sa ating pinakapaboritong programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Tatalakayin po natin ang isang kondisyon na kinakatakutan ng marami dahil sa tindi ng sakit na dala nito. Itong tinatawag nating trigeminal neuralgia. Isipin mo ha, simpleng pangiti lang, pag-uugas ng muka, o even pag-inom po ng tubig ay biglang may mararamdaman kang kuryenteng dumadaloy po mismo sa pisngi mo. Grabe, di ba? Pero huwag kayong mag-alala. Dahil dito sa ating programa, hindi lang po tayo magbibigay po ng kaalaman. Bibigay din po tayo ng pag-asa at solusyon. Alright, ano nga ba ang trigeminal neuralgia?
3: What's up?
2: Ang trigeminal neuralgia or TN ay isang chronic pain condition na nakakaapekto mismo sa trigeminal nerve, isa sa pinakamahalagang cranial nerves ng ating ulo. Ang nerve na ito ay responsable sa pagdadala po ng sensation mula sa mukha papunta mismo sa utak. Kapag naapektuhan ito, nagdudulot po ito ng matinding pananakit, biglaan, parang electric shock na kumikirot sa mukha. Pero paano po ba ito ma-identify o nararamdaman ng isang pasyente? You know what po mga kamakabuhay, kapag may mga ganito kang klaseng uri po ng karamdaman, una, makakaramdam ka ng sakit na matinding parang kuryente. Bigla ang sumusumpong at tumatagal po ng ilang segundo hanggang 2 minuto. Kadalasan nangyayari nga ito sa isang side lang ng mukha, no? And very rare sa both sides, no? Kasi nga, depende kung saan siya tumama sa cranial nerve. Left or right cranial nerve. Maaring paulit-ulit po ito ng ilang beses sa isang araw. Madalas may trigger gaya po ng pagtutoothbrush, pagnguya, pag-inom po ng tubig, o kahit pagdampi-dampi lang po sa hangin, no? This kind of illnesses is very rare as I mentioned earlier, no? This is rare condition. Umaabot lamang po ng 4 to 13 cases in every 100,000 people per year sa buong mundo ang nagkakaroon po ng ganitong klaseng uri ng kondisyon, no? When it comes to diagnosis, importante po ang clinical diagnosis batay sa history ng biglaan or short leave or stabbing facial pain sa trigeminal nerve area na may triggers, imaging or MRI para ma-rule out po mismo ang multiple sclerosis, tumors, and some of structural lesion. Neurological examination, karaniwan ito sa normal na klasik po ng trigeminal neuralgia. Treatment options, medication, and first line, pinaka-effective po yung mga gamot, yung first line therapy. Bantayan lamang po ang mga side effects like liver issues or hyponatremia. Surgical options, no, meron yung tinatawag nating microvascular decompression. Pinakamataas po na success rate lalong-lalo sa classic TN. May minimal risk lamang, no, success rate sa about 80% ang pain relief. Precontinuous procedures, ang pangalawa, balloon compression, glycerol, rhizotomy, radiofrequency ablation, mas mabilis pero mas mataas po ang risk ng facial numbness, no. Gamma knife radiosurgery, non-invasive po ito, pero delay ang pain relief, pero minimal risk lamang po ito mga kamakabuhay. When it comes to the wellness management and daily living tips, no, identify always the triggers. Gumamit po ng scarf sa mga malalamig po na hangin, gumamit po ng mga soft brittle toothbrush at alcohol-free mouthwash. And of course, don't forget kapag kumain, chew slowly. Doon sa parte na side na hindi apektado, no. Improve nerve health, no. Kumain po ng mga pagkain mayaman po sa B vitamins at magnesium, gulay, nuts and whole grains. Stay hydrated at iwasan po ang sobrang stress. Stress management, practice relaxation techniques tulad po ng deep breathing exercise at meditation. Sapat na tulog at least 7 to 9 hours para mabawasan po ang pain flare-ups. Support system, sumali sa mga support groups at kumonsulta mismo sa mental health professionals para maiwasan po ang depression. Medication and safetiness, na huwag po basta-basta na mag-stop po ng gamot. Dapat under guidance with our medical doctors. Of course, magpakonsulta po mga kamakabuhay. Magpa-check up regularly para makonsulta kung ano yung mga posibleng side effect ng inyong gamot, no? Of course, practical action plan, importanteng gumawa po nito. Kumonsulta agad sa doktor para makumpirma ang diagnosis. Simulan ang gamot ayon sa payo ng neurologist. Kung hindi umepekto ang gamot, gamitin po ang wellness approach, diet, stress control, and trigger avoidance. Now, let's talk about how EXL Makabuhay products halts trigeminal neuralgia. Pero bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, ha, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala. Kaya huwag kayong bibitaw sa ating programa.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinika dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa masimsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
5: Makabuhay. pagbuwas akong pamasada, pre, oy. Nangawoy akong tibok kalawasan.
6: Mau ba, pre? Gamitan yung Haplas akong ginagamit, pre. Ang EXL All-in-One Skincare Oil. Indot gamitun sa mga sakit-sakit sa kalawasan, pamaulog sa mga katul-katul.
5: Kung si sagol aning EXL All-in-One Skincare Oil, pre.
6: Doon na kinig 17 kaklase ng tanong herbal o spiso natural, pre.
5: O muding epektibo kayo na, pre. Kung sa gulman yung maghulat, pre, Haplasin ako, pre.
6: EXL All-in-One Skincare Oil for skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oil.
7: May buhay sa Makabuhay!
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: What's up, bro?
2: Ayan, muli tayong magbabalik sa ating programa at handang-handa na po tayong magpatuloy kaya huwag na po natin itong papatagalin na ang tanong ng karamihan ng ating mga kamakabuhay kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay directly or indirect na makakatulong sa trigeminal neuralgia at ang ating kalusugan. Ginawa po mga kamakabuhay, as I mentioned a while ago, ang trigeminal neuralgia ay isang kondisyon na nagdudulot po ng matinding sakit dahil po sa irritation o compression ng trigeminal nerve. Kung titignan natin, ang pinakapangunahing problema po nito ay ang nerve inflammation, oxidative stress at nerve demyelination o pagkasira ng protective covering ng nerve. Para ma-manage po ito, kailangan po ng holistic approach na nakakatutok po talaga sa anti-inflammatory, antioxidant, nerve repairing at pain modulating properties. At ito ang taglay po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. From anti-inflammatory action, nilalabanan nito ang pamamaga. Isang malaking factor po sa TN ang chronic inflammation sa paligid po ng nerve. Ang kombinasyon po kasi ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee has turmeric and ginger na parehong meron mismo sa produkto na curcumine compound at ginger compound. Dalawang powerful compounds po ito na kilalang kilala as COX-2 inhibition at cytokine suppression. Ibig sabihin, pinapababa nito ang chemical reaction na responsable sa pamamaga at nerve irritation. Kapag nabawasan po ang inflammation, pumababa rin po ang pain signals na nagpapadala mismo ng electric shock sensation. Pangalawa, antioxidant support. Pinoprotektahan mismo ang katawan laban sa oxidative stress. Kapag may oxidative stress, nasisira po ang nerve cells at myelin sheath. Ang mangosteen, guava, maylunggay at vitamin C na isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay products ay may mataas po na antioxidant content na nagpapababa mismo ng free radicals. Tumutulong ito sa nerve protection at tissue repair. Sa TN, ito ay critical para maiwasan po ang karagdagang pinsala at paglalapo ng kondisyon. Pangatlo, neuroprotective at nerve repair. Ang Ashitaba at B vitamins, lalong-lalo na when we're talking the specification of the B vitamins like B1, B6 and B12 ay kilalang kilala sa kanilang role and nerve regeneration at myelin repair. Ang B vitamins ay essential po para sa neurotransmitter function, habang ang Ashitaba naman ay may calcones na nagpapabilis mismo ng cell repair. Ang resulta, mas mabilis na pag-recover ng nerve function at mababawasan po ang frequency ng attacks. Pang-apat, pain modulation at energy support. You know what po mga kamakabuhay, one of the key ingredients of the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee is ginseng and even the ATP peak. No? Ito ay tumutulong sa energy productions, particularly sa nerve cells, na may adaptogenic effect. Ibig sabihin, pinapalakas ito ang katawan laban sa stress at pain perception. Kasabay nito ang Makabuhay plant na may natural analgesic at immune modulator properties. Kaya nakakatulong ito sa pagbabawas po ng sakit at pag-regulate po ng immune response na nagdudulot po mismo ng inflammation. Panglima, holistic effects sa nerve at immune system. Pinagsama po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na nagbibigay po ng synergetic effect. EXL Makabuhay Capsule is focused to anti-inflammatory, antioxidant at nerve repair. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee ay nagdadagdag po ng adaptogens at antioxidant, pati na rin sa metabolic boosters para ma-sustain ang nerve health. EXL All-in-One Skincare Oil ipahid lamang directly doon sa part na apektado ng trigeminal neuralgia na kung saan ay may instant relief po ito dahil nga sa epekto ng external application ng anti-inflammatory, neuroprotective properties and even some of antibacterial properties na pwede mag-trigger po mismo sa trigeminal neuralgia. To the bottom line po mga kamakabuhay, hindi po instant painkiller po ang EXL Makabuhay products. Pero kung regular na iniinom niyo po, malaki ang nagiging tulong ito. Mababawasan ang pamamaga sa nerve area, protektahan mismo ang myelin sheath at nerve cells, suportahan ang nerve repair at immune balance. Magbibigay ito ng kalakasan at of course, karagdagan na stress resilience. Sa kabuuan po mga kamakabuhay, ito ay isang natural at integrative support para sa trigeminal neuralgia na hindi lamang tumututok sa simptomas kundi pati na rin sa root cause, nerve inflammation at oxidative damage. Ang trigeminalia po mga kamakabuhay ay rare pero sobrang impactful sa quality of life. Hindi po ito killer disease, pero kailangan po ng early diagnosis at personalized treatment. May mga ligtas at epektibong solusyon po para dito, mula sa gamot, surgery, hanggang sa lifestyle changes at pati na rin ang EXL Makabuhay Supplementation. Mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lang po basta regalo, kundi ito ay isang responsibilidad na kung ikaw ay nakakaranas ng sakit tulad po ng trigeminal neuralgia, huwag po mawalan po ng pag-asa. May paraan para po dito, may lunas para po dito, at may kasamang pag-aalaga. Huwag po hayaan po ang sakit ang magdidikta sa inyong buhay. Samahan po natin ang tamang wellness approach, disiplina, at syempre ang pananalig po sa ating pumay kapal. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, good health is not just a goal. It is a gift we give to ourselves. Kaya manatiling masaya, manatiling malusog, dahil sigurado ka dito sa buhay ng EXL Makabuhay.
9: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Kiss Pandesal.
11: Malunggay Pandesal. Malunggay Pandesal.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.
2: And just in love.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ikot ikaroon? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Huma sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Huwag na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ang lakaw layo-layo. Mia, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulbaan yun kumaayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa yun akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ang bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naa na may tayo kaugalingon nga small cast lang.
1: Mahay di ay ma, maayo ka di ay nga maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa ma, maayo ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma, nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Hey fashionistas, get ready for the biggest celebration of style and savings at Cinderella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary and you are invited from September 15 to 18. Come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more. Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cinderella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cinderella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!
3: The verdict is in. The Buhalana Radio audience have once again spoken.
2: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss,
3: sa mga kabarangayan,
4: number one,
2: kalungsuran,
4: number one,
3: and in the city of Tagbilaran,
4: number one,
3: thank you for making us number one. The number one hit music station, KISS FM. KISS Pandesal.

0: At kanunay din na terminata tungod kay ang atong hospital dili man pwede mo paliban sa atong mga kaigsoonan nga nasakit nga nanginanglan sa ato ang tabang.
1: Matod ni Hayuma ang kapasidad sa Galyari Hospital na magkahatag og komportable og hapsay nga pagdumala sa mga pasyente anaa lamang sa 400 ka mga pasyente base usab sa bed capacity. Apan sa kasamtangan milapas na tungod sa nagpadayong pagdagsa sa mga pasyente. Dugang niya adunay mga kaso nga primary og dili komplikado nga mga balatian nga mamahimo ra untang matambalan sa mga primary care facility, municipal health office o level 1 o district hospitals. Apan diretso gihapon nga adto sa Galyares.
0: Ngano man naamatay ang pagtana kung naabatay mga primary cases nga madulong diri na sentence tungod kay ang city of Pagbinaran wala kay gituwag o primary care or gitawag na to og infirmary hospital or third nang tawag na to og kanang level 1 nga hospital.
2: Level 1.
0: Tawag sa ato ang munang magdansa ang nasakupan sa Pagbinaran sa Panglao ug sa Dawit doon diri ang baklayon doon diri kay wala man kay laing government hospital.
1: Tugod ni ini gihangyo na Hayuma ang publiko na magpakonsulta una sa labing duol nga primary care facility o municipal health office ilabi na kung simple o dili komplikado ang ilang mga balatian. Matud niya importante ang early consultation aron masayon ug dali ang pagpatambal ug malikayan ang paggagrabe sa kondisyon nga mamahimong hinungdan nga i-refer sa mas taas nga level sa tambalanan.
0: Tanang musulod din nga kinanglan o pahimo katulang specialized nga care atong musulod na dili katong nanginanglan tag specialista nga katong mga infirmary nga cases ama ang mga hitatatra o musikot o pwede mo damokta sa atong English. So tanan musulod din ato yung i-appraise no? Ato yung nang ipasabot kay we will have more problem if dili na to sila mapasabot kaysa balibara na po ang atong mga kaigsoonan nga nasakit.
1: Samtang gipadayag ni Hayuma nga dunay mga plano alang sa pagpalapad sa Galyares aron madugangan ang kapasidad sa tambalanan, lakip na ang dugang mga pasilidad og personnel. Apan wa pa siya mahatag nga klarong timetable tungod kay nag-agad pa kini sa pag-aproba sa budget. Busa samtang gihuwat ang dugang pasilidad, gihangyo ni Hayuma ang publiko nga gamiton ang mga local og primary care facility alang sa mga kaso nga mahimo pang matambalan didto aron malikayan ang dugang nga kahuot sa provincial hospital.
0: Please early consultation. Dito na po ang atong mga primary care facility, mga municipal health office na to. Ato silang duulon dayon para sa early seeking behavior na to. Kay kung madali, no? Padali po ng tambal.
1: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
4: Good morning ni MG Flogger nga nagtanaw kanato karon live sa DYRD Facebook. Sel Martimi nagtanaw po live gikan sa Bagong Inabanga, Bohol. Anzoy Comidoy nagtanaw gikan sa Corelia. Ma'am Doris Kaloyong nagtanaw. Usab sa Sel Martimi, Richie Sarin. Usab si Lito Umbay. Dili magakontrol ang kagamhanang probinsyal sa Bohol sa presyo sa mga produkto sa mga hotel o resorts. Pagtinaw kini sa Bohol Tourism Office, human nag-viral sa social media ang tag 1,650 pesos nga presyo sa pumpano. Ato paminaon ang report ni Alaga Ray Tutas.
5: Dili magkakontrol ang kagamhanang probinsyal sa Bohol sa klase sa serbisyo o presyo sa mga produkto sa mga hotel o resorts. Mao kini ang gitinaw ni Juan Pinat, EP sa Bohol Provincial Tourism Office, human nag-viral sa social media ang 1,650 pesos nga presyo sa usa ka isdang pumpano sa usa ka resort sa Panglao nga miani og naglalaing reaksyon gikan sa publiko. Sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, si Pinat bingon nga mas taas kayo ang presyo sa mga luxury hotel itandi sa mga ordinaryong hotel.
6: Di man ta mo compete being the cheapest destination, but we will always say that Bohol is worth it. We cannot compete sa mga pinakabarato, but we will tell you that the service and the quality, that one we can assure that you will have value for your.
5: Subala niya ang kalidad, kantidad, pagkaon o bilis sa serbisyo sa turismo sama sa hotel, transportasyon o mga atraksyon. Sulit o makiangayon sa gibayan sa turista.
6: Kaming mga presyo, naturally, ubalay yun na sa kada season.

0: usa ka 45 anyos nga babae sa Marangkini. Human gidunggab siyang kapuyo tungod matod pa sa third party. Diyan sa lungsod sa Sirabullones sa Laga Jun Gutierrez.
1: Dili og nagandes ang Clarice Medical Center ang usa ka ginang pamatinigid dunggab dito sa lungsod sa Sirabullones ang ginang 45 anyos nga nagapuyo sa may barangay Kahayag sa lungsod sa Sirabullones ato na sayo tan aging adlaw sa Manila City 20 sa gabi nga kini nga biktima dito in tawag ni Sus iha nga kwarto panwala siya makabantay nga mikalit ang misod ang iha nga kalipin nga nakainom nga gipailang si Michael Daguplo o way daghang mga putana gidunggab kini nga biktima sa duha kay gayon minundang nga nakasibat kini nga biktima o nangagtabang siya nga silingan o sa tuwa nga pagilabi ni Police Staff Sergeant Michael Salarda Police Alonso sa Sirabullones
2: base sa kanang statement sa witness sir nating suspect sa puter adigidli misulod sa kuan palay sa biktima.
3: Ah, okay.
2: So, way daghang istorya, sir. Dunggab niya. Ang
3: biktima. Okay, saan mo kung nagratun?
2: Naigo sa kamot o sa maitian. Nga bakit siya sa samad, nagkasamad na nagahimu pa ang biktima o kanang dagan, sir ba?
3: Okay.
2: Dito ko pag binasya ang biktima.
3: Pastilan.
2: Dito ni na kuan kanang ang kapangayo ni Tabang sir dito sa mayong silingan na karon sa pagkita sa mga silingan ng kadugo na nawag sila ng assistant sir kanang kaneng iyang katong nalubaan sir katong yung gidunggab na doon pagkababaan sir
3: okay
2: niya o lagi nga kadagikan sa sabaw kada uli gawiyawan siya nga kanang normal lagi nga kuhan nga istorya nga anak hubog na pagka anak ba Dayon ingon to yang kato yang biktima nga mangita ko lain ani mangita ko lain di nga anak mangani ka ana pag babaan matutong tingin ito sir mo
1: ay sabo ni na bunta gatuwa ka gisusi kini nga biktima nakaangkong ni samad sa tiyan o bukton o palayas sa kinesiya gatiman sa tuwang mga doktor na katong suspek ang iyahang kalipin nga si Michael Daguplo na paslak na kini sa tuwang lakapdil diya sa lungsod sa Sirabullones di karang din sa tangan sa Galiaris Medical Center sa Alerto Jungo Series ang pen mo forever basta balita DYRD sa ligan sa balita DYRD.
4: Good morning ni Abreo Galio Barbaruna nagtanaw ka nato karon live. Jocelyn Narciso nagtanaw pod. Richie Montanes nagtanaw. Naminaw pod kanato karon mga trabahante sa Plaza Marcela o mga trabahante sa Alturas Mall. Usab maing buntag ni Kagawad Bache Alba sa Poblacion 2, Dani Abeliana Dascogon. Ug usab mga trabahante sa Major Pharmacy ni Ma'am Lut Kurayag ulito Kurayag. Sergio Tambis diha sa GG Seafood Village. Good morning. Nagpagawas og baruganan ang sangguniang panlalawigan sa Bohol nga no objection o wag pagsupak sa minahang bayan sa Kauswagan Trinidad. Apan dili pa makabalik ang pagmina. At ang paminawon ang report ni alagad Allen Doidora.
5: Gipasar sa sangguniang panlalawigan sa Committee on Natural Resources and Environmental Protection ang resolusyon nga no objection sa petisyon alang sa pagdeklarar og minahan ng bayan sa Barangay Kauswagan sa lungsod sa Trinidad. Kini ang gipareyag sa committee report ni Board Member Nathaniel Binlod may kalabutan sa petisyon ni Cheryl Cahis alang sa deklarasyon sa mga lugar isip minahang bayan.
6: To pass resolution number 2,
5: apan giklaro sa committee ba na ang no objection dili pagpasabot nga gihatagan ng permiso ang petitioner sa pagmina o pagkuha og mineral sa maong lugar sumala sa

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Batas Pagasa.
2: Maayong buntag, aniya kining pinakaulay kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga gi-monitor nato nga naa sa east of Eastern Visayas, nahimo na kining usa ka tropical depression. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression gibanaba na kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 2675 km east of Eastern Visayas o na kini sa coordinate nga 12.3 degrees north 150.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikuskun nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o doon na kini gastinis o paghuro sa angin nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kini nagayarog sa direksyon amahan imihang silangan nga doon ay gikuskun sa pagirog 15 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo base usab sa pagbanabana wala na to wad ang posible nga makasulod siya usab sa Philippine Area of Suspension Plate or FAR diya sa may northern and eastern part of Philippine Area of Suspension Plate. Wala po makasulod siya sa FAR, layo rin sa kayutaan diri sa ato sa nasod o wala sa kinidirek epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, padayon yapon nga kining gitawag tog easterlies o hangin ngikan sa silangan. Kining mao nga weather system nakapikto kini ditong dapita sa may extreme northern Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Batanes ug lakip na sa Pangbabuyan Islands, kining mga lugar karong adlaw makasinati laman ug mapopanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa easterlies o hangin ngikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa ang ubang bayan sa nasod ug ingon man sa dinis sa tong probinsya sa Bohol mga kalungsuran og tagbayan sa Tagbilaran karong adlaw makasinatik tag maayong panahon gawas laman sa mga popanagsang mga pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan ug gidumanan sa panagsa nga mga daklit nga mapag-ulan mga pagpanalupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan o paingon na ito sa kasagpan nga may mapasalabi dito ng dapita sa Mindanao o samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahina yung ito na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan o paingon na ito sa aming silangan nga may mapasalabi usab dito ng dapita sa may extreme northern Luzon. Samtang laing nga direksyon usab sa hangin nga mahina yung ito na sa kasarangan nga nagagikan sa aming silangan o paingon na ito sa aming kasagpan nga may mapasalabi sa ubang bayan sa nasod ug ingon naman sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan nining malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa may alas 5:47 sa kahaponon. Din nila lang kutub, kininagigikan sa Duiste Pag-asa, Albuquerque, Morada Station. Yun na do summer, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News sa Tugini sa Mayang Tinguha sa Island of City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang Radyos Katawahan, daghang salamat o mayong buntag.
0: DYRD nang una sa mga balita.
1: 12 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Revicon Tablet. The strong man's multivitamins Revicon. Revicon Forte. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
5: Time check is brought to you by MRI Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Amjig is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Bali.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining Balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen. Goodyear Service, your first stop in first class at Tire Service. Dalan Binancio Pinting Avenue, Dak Bayan sa Tagbilaran. Gikonsidera nga harmless o why dakong epekto ang kinitibuk ang testimonya ni kanhi Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabuhate Kabutahe Tang. Atol kini sa nagapadayong impeachment trial batok ang Vice President Sara. Kini ang gipasiugdasab ni Attorney Ram Victorios Gatchalian Villagonzalo usa kini ka International Criminal Court accredited lawyer atol kini sa pagkikinabi usab sa media. Matod ni Villagonzalo ang gipadayag usab sa mga saksi mas gipa sukad kini sa iyahang kaugalingong opinion kabahin sa mga legal nga hiskutanan og dili kini tinuod nga mga akusasyon o factual allegations batok sa Vice President. Apan gikanayon usab ni Villagonzalo nga bisan pa man kun way silbi ang maong testimonya, maisip kini nga stand alone, mahimo gihapon kini gamiton nga pamatasan kun pamasaran o a reference sa prosecution kun galing aduna kini ubang mga saksi nga makapamaturo sab nga nahitabong paglapas sa gihisgutang lagda sa impeachment. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog humani ini.
3: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.
4: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawa sa nasunod ng nato sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Giauhag ni U.S. President Donald Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga hunungon na mga pag-atake sa infrastructure sa diesel sa Russia tungod kini sa gituho ang negative nga epekto niini sa supplies, kalibutan o pagsaka usab sa presyo sa lana. Ang pahayag sa leader sa Estados Unidos tagal sunod sa sunod-sunod sa mga pag-atake sa gamit lang ang long-range drone sa Ukraine batok kini sa mga refinery sa lana sa Russia sa paguhay ng mga buwan o niya hinungdan sa nakumpagkunod usab sa produksyon sa gasolina. Matod ni U.S. President Trump, ang militar sa Ukraine aduna kini daghan pang mga potensyal nga target nga dili angay magtutok sa mga pasilidad sa diesel. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
5: Dakong kalipay ni Pinay tennis player Alex Ayala sa iyang pagtampong sa New York Fashion Week. Kahinumduman nga nahimong representante sa Pilipinas si Alex Ayala sa Spring-Summer 2027 show nga iyang ikatulong dako nga fashion show dito sa New York. Daghan nga mga inila nga singer, artista o mga model ang nakita og na ila-ila ni Alex Ayala. Human sa New York, subling mubalik si Alex Ayala sa pagduwa sa tennis para sa Singapore Open o sa Asian Games sa Japan. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
6: Sa natad sa basketball, pakyas ang Gilas Pilipinas sa pagdepensa sa kampyonato sa Asian Games human sila gilampor na sa China 105-61 sa Group C sa men's 5-on-5 basketball kagahapon sa Aichi International Arena sa Aichi, Nagoya, Japan. Buhi paunta ang paglaom sa Gilas Pilipinas na makasulod sa quarterfinals isip best third seeded team kundili lang kini mo lapas ngadto sa 37 puntos nga labaw kung ugaling mapili pildi kini. Apan ang China wala ni hatag og kagayunan sa Gilas o gilubong hinuon og 44 nga puntos ang mga batos ni Coach Tim Kohn. Si Calvin Oftana ang nag-inusarang player sa Gilas nga nakatampo og double digit sa score nga 13 puntos. Sa halftime palang daan natiurok na ang Gilas sa 36 puntos na pagkalubong batok sa China sa 66-30. Yawi sa kadaugan sa China mao ang depensa ug naghari ang mga Chinoy sa rebound. Gipanguluhan ni John G. Wang ang kadaugan sa China pinagi siyang 20 puntos o 14 ka rebounds samtang nakakuha usab sila si Sanning Liao ug Meng Yuan Hu og 14 og 13 puntos matagusa. Mao kini ang pinakauulaw nga performance sa Philippine team sa men's basketball sa Asian Games sunod sa ikapito nga pwesto nitong 2014. Lain usab nga kapildihan sa Pilipinas sa 60-125 batok sa China nitong 1990. Ingon man ang 67-126 ang kapildihan batok sa Serbia sa 2019 FIBA World Championship. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Linar Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: Sa balitang artista, kung hatagan og higayon ang actress nga si Marian Rivera nga mahimong guest sa The Master Cutter, gusto niya nga mahimong gundrabina. Sumapa ni Marian nga interesado siya nga musumay og lain apod nga papel. Ang bana niya nga si Ding Dong Dantes mao'y bida sa maong Kapuso series.
2: Okay, sa peso, itandis istolyar ang mga salapi sa kalibutan ni Maribuwa.
5: Ang US dollar, 62 pesos o 71 centavos. Japan yen, 40 centavos. UK pound, 84 pesos o 92 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 99 centavos. Canadian dollar, 45 pesos o 22 centavos. Singapore dollar, 49 pesos o 54 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 91 centavos. Saudi real, 16 pesos o 70 centavos. UAE dirham, 17 pesos o 7 centavos. Euro, 72 pesos o 72 centavos.
2: Inyo na bating balita sa Tire Queen. Goodyear Service, your first stop in first class tire service. Dalan binang Spitting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Pagig panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear, Servitek ang mga pulong sa kalam.
5: Ayaw ibaylo ang kadali nga kalipay sa hangtod kinabuhi ka nga magmahay.
2: Mokatong nagbagang balita. Karong buntaga, yun abante ang paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, Gisaligan, sa mga Bulanon, DYRD, sa nga nasab ni Sir Rachel James o kang Gilbert Tulop. Pagkatong attack on duty. Mga sakop sa DYRD News team, Arnold Lucas. Friend mo forever.
5: Og kini si Gli Orcolio ang friend mo forever.
2: Labing labas ang kompletong balita dinhi sa DYRD. May